0: Yun ang ipinapangalandakan itong si Secretary Vince Dizon na hindi sila makakapag-identify ng mga project hanggat hindi yan klaro at nandoon sa rekomendasyon ng RDCs. So kung yung RDCs na yan nagtuturo, ha, dito mo itatayo yung eskwelahan, alam nga namang eventually sasabihin mo, hindi, lipat nyo yan dito. Oh, hindi, wala palang titulo yan, hindi pala pwede pagtayuan dyan. Because practically po, maraming mga paaralan naman talaga, public land eh, walang titulo. Sa totoo lang, noon pa ho yan at noon. Ito nga yung hindi natin maintindihan. Ngayon, ang kanilang katwiran dito, papasukin na natin yung PPP na naman. Diba? Pakikipagtulungan po ng privadong sektor para bumilis ang kanilang construction. Kasi doon sa mismo sa EDCOM discussion, doon pa lang po sa presyuhan ng per classroom, meron na pong discrepancy. Iba ang presyo ng DPWH, iba po ang presyo nito pong ilang mga pribadong kumpanya na tumutulong sa pagtatayo ng mga silid-aralan.
1: Oh, yun ang problema ngayon. Mauuwi na naman tayo sa PPP. Para saan pa ang gobyerno? Kung lahat na lang ng proyektong gagawin natin, iaasa natin sa private firms.
0: Meron pong na-assign sa atin na magpapaliwanag daw po sa isyong ito para lang ho natin lubos na maintindihan ito. Baka lang ho, medyo slow tayo. Baka lang po, alam niyo ho yun.
1: Baka nasa atin yung problema na mareklamo tayo.
0: Hindi natin masyado mapagtanto itong mga teknikalidad na ito.
1: Oh. Diba? Baka may mas maayos sa paliwanag.
0: Ito ho. Sige. We're now calling. Ito pong na-assign sa atin na si ASEC Aurelio Paulo AP Bartolome. Siya po ang Assistant Secretary for Infrastructure ng DepEd. Wala na po sa kanila si Trygib Olaybar.
1: Ano nga ulit ang naging posisyon ni Trygib noon? Anong naging posisyon ni Trygib doon?
0: Kung 3 gives, 2 gives, o...
1: Hindi!
0: Ano ba tamang bigkas doon?
1: Trygib ang tamang bigkas yata sa kanyang pangalan. Nasaan na kaya si Trygib din ngayon?
0: No give.
1: Oo.
0: No give, no love. Dapat give and take yan eh.
1: Totoo naman sa relationship,
0: okay.
1: It's like that.
0: Tamang oras ngayong ganap ng 5 minutes after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin niya ng Boss Mastery Coffee. Thank you. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanto. Mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Nangangatituloy ang aking lalamunan talaga naman. Opo, parang may iritasyon. Kaya po sa mga nangangating lalamunan dyan, lalamunang may iritasyon. Aba, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much, Camusil. Ng Corbridge, itong aking laging relief sa aking pong makate at irritable, ha? Irritated na ating pong lalamunan. Alright, mga kapatid, sandali po lamang ha. We will take a short break and hopefully po sa aming pagbabalik, kasama na po natin ang taga-DepEd para natin matanong dito po sa problema po ng school building at maging report po na medyo meron pong mga multong hinahanap din sa kagawaran ng edukasyon.
2: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
3: It's time to feel...
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga...

0: group.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
3: Sa totoo lang din, ano ha, may noong paman ho ay may panukala na na maging iba ang estilo ng pagtayo ng mga classrooms. Hindi na ho, kumbaga, napapanahon o uso at pagkamahal-mahal nung pong sinasabi na traditional na pagtatayo ng mga silid-aralan.
4: Ano nang po pwedeng gamitin?
3: Isa ho sa mga suggestion dyan nga, yung mga prefabricated na uri po ng mga materials. Ngayon po kasi, dahil nga sa iba ho, 25 years ago, no? Actually, 25 years ago, ang DPWH budget po ng classrooms, mga kapatid, as far as I can remember, 275,000 lang eh. Isang silid-aralan, may bubong, may kisame, okay? And then, meron siyang, may pisara.
4: Oo, may furnitures na.
3: Wala pang furniture, may pisara. Pero blackboard that time, 375, may banyo na. Isang classrooms lang po ito. Alright, ito ho, basically, doon po sa mga third class municipalities, yung hindi po naman nando doon sa mga last mile kung tawagin, tatawid ka pa ng mga island barangay, etc. That time, ha?
4: 375.
3: More or less, 350, 375. May banyo na po ito. Okay, yan yung dati basic classroom. Well, before ho, kasi hollow blocks pa yan eh.
4: Mm.
3: Hollow blocks, may palitada, etc. Ngayon mga kapatid, ang budget na nga po ng DPWH, di ba? 3 million na ang isang classroom.
4: Grabe, no, taas na.
3: Pagkatapos, yan din po yung estilo nga na hollow blocks, no? Oo, simento, nagmamasa.
4: Mas matagal.
3: Super tagal.
4: Oo.
3: Ngayon, mga kapatid, eto na po siya. Tanungin mo siya, girl, and I'll give you the opportunity to answer the first questions.
4: Eto na nga po, mga kapatid. Kasama po natin ang Assistant Secretary for Infrastructure ng Department of Education, si ASEC Aurelio Paulo Bartolome. Good morning po, ASEC.
5: Hi, magandang umaga po, Manong Ted at Mama DJ Chacha. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig.
4: Salamat po sa pagpayag sa panayam. Sir, pag-usapan po natin itong findings ng Commission on Audit. Ang sinasabi po nila dito, 2021 hanggang 2025, sa ilalim po ng Basic Education Facilities Fund, ang naipatupad lamang o natapos ay nasa 4,817 o 34% lamang ng kabuuang classrooms. Bakit po umabot sa ganun kalaking backlog? 66% po yung hindi natapos. Sa assessment po ng DepEd, kanino ang problema? Is it with DepEd or with DPWH na katuwang niyo po sa pagtatayo ng classrooms?
5: Actually, ma'am, yung COA report na yan ay as of year-end 2025. Ano? And kailangan po namin i-reconcile yung aming mga data with the COA dahil yung binabanggit po nilang 4,817 completed classrooms is only the accomplishment for year 2025. In other words, yan po yung physical delivery for 2025 alone. Dahil sa aming data, kung talagang yung period ng 2021 to 2025, halos 36,636 classrooms ang na-deliver or naitayo ng mga panahon.
4: Paano po nangyari na iba po yung datos ninyo dun sa datos ng COA? So you're saying 26,000 classrooms ang naitayo from 2021 to 2025 at yung nabanggit ko po na 4,817 for 2025 alone, yun po ang pagkaklaro nyo, ASEC?
5: Tama po yun. Actually, to be more precise, 36,676 classrooms were turned over from 2021 to 2025, 13,000 in 2021, 12,000 in 2022, almost 3,000 in 2023, and 3,600 in 2024. And yung numerong binanggit po nila, yung 4,817, is 2025.
4: Pero bakit?
5: So we really have to reconcile with them, ma'am.
4: Okay, so ulitin ko po, 36,000 classrooms ang sinasabi ninyo na na-accomplish po ng DepEd from 2021 to 2025.
5: That's correct, ma'am. 36,676 classrooms were turned over and completed between the period of 2021 2025.
4: Okay, let's talk about yung 2025 that you're saying na yung 4,870 na binabanggit ko po for 2025 alone. Ilan po ang target na schools nyo dapat na maitayo for 2025 lang?
5: Yung target for 2025, approximately about 7,000 to 9,000 classrooms. Pero I have to also clarify na because naman it takes time for us to build these classrooms, hindi naman ibig sabihin na yung turnover na 4,817 in 2025 represents the funding for the year 2025. Hindi na rin yung kaanong 2025. It can be funding from previous years. Depende po sa laki ng classroom. Kung kunyari multi-story, then it may have taken mga 2 years to build. Kung single-story naman na within maybe less than a year matatapos.
4: So, ilan po yung actual, natapos na? Yung tapos na po talaga for 2025 at ilan yung target dapat?
5: Yung ating target for 2025, I don't have the exact figure now, but approximately between 7,000 to 9,000 for the 2025 funding period.
4: And yung
5: po, ano po yan eh, kasi usually pag di ba pag naaprubahan yung budget sa Enero, and then i-procure mo ng mga 2-3 months, minsan

0: ali dun sa mga base dun sa mga paralan base sa psychology.
1: Oo, pero
0: so that's also one bottleneck that we had to deal with. And then dahil nung nakaraan po, DPWH lamang ang tanging nagtatayo ng mga gusali para sa amin, we really were talagang reliant on them, ano. So minsan meron kaming design, meron kaming desired output, nakakabalik-balikan pa kami ng mga program of works, hindi kami magkasundo sa presyo, mga ganun po. At saka alam naman po natin na talagang in the past medyo hindi masyado nag-focus ang DPWH sa pagtayo ng mga classroom.
2: Dali muna, medyo hihimayin ko lang itong inyong huling ipinapaliwanag na ito. DPWH at dapat pati ang DepEd, kapag pinag-uusapan natin ay classrooms construction, dapat dumadaan sa sa RDC?
0: Yes. I mean, the ideal scenario na talagang dapat may kumbaga...
2: Yun na po ang napagkasunduan because of the bruhaha during the 2025 budget. Wala nang proposal... Okay. Nagpapasok dyan sa NEP na yan hanggat hindi yan dumaan sa RDC para lahat ng stakeholders, lahat ng mga issue address doon. Yun po yun di po ba? Tama po yun, sir Ted. So, kung matataka ka, sir, you'll wonder why kung dumaan sa RDC and then eto na naman po tayo. Kesyo yung lugar na pagtatayuan, may problema sa titulo, yung kesyo... ang dami na hong issues na naman ngayon. So yun lang po, medyo ano ho kayang paliwanag doon para lang ho namin mas malubos na maunawaan ang inyo pong predicament dito po sa isyong ito.
0: Alam mo kaya po nung nagsimula si Secretary Sani Angara, talagang he initiated the idea of course with the president of the LGUs themselves implementing these projects, kasi sila po ang talagang closest on the ground. While kami, alam namin kung saan yung shortage, alam namin kung saan yung overpopulation, yung maraming shifts, alam namin kung saan dapat itayo yung mga classrooms, so upang ma-address to. Pero yung intimacy on the ground, halimbawa nga, yung site ownership issues, yung history niya, pati yung mga pag-monitor, pag sinatayo na, talagang mas maganda na ang LGU mismo ang magbantay dyan.
2: Opo.
0: This year po, talagang pinilit namin na the lion's share of the budget will be entered into more with the LGU for their implementation.
2: Opo. Yung nga po, ang mga sinasabing posibleng solusyon, ano ho, para nga bumilis at mabawasan yung problema. Anyway, ASEC, yung pong discrepancy sa report ng COA at sa sinasabi niyong actual na na-accomplish po ninyo sa DepEd na classrooms construction. Ito ho bang classrooms na binabanggit nyo, is it 26 or 36,000 between 2021 and 2025?
0: To be exact po, sir, 36,676 classrooms were recorded as completed from 2021 to 2025. So across the 5 years.
2: Okay. Parang, sir, sorry po, ano, help us understand kung ano ang discrepancy na ito. Kasi between the official report of COA na, as we all know, ay nagpapadala ng mga tauhan sa field at gumagawa po ng mga conference, ano ho, sa inyong mga opisina, sa region, meron yan conference eh. May harapan yan di ba, sir? Di ba? Bago maglabas ng audit. Kaya nga po, meron silang mga... pangungumusta, ano ba ang ginawa nyo nung aming rekomendasyon last year? Di ba may ganun po yan? Di ho ba, ASEC? No? Okay, opo. Dito po, detalyado. DepEd failed to construct 9,450 or 66% of 14,267 classrooms funded from 2021 to 2025. Transferred, implemented by the DPWH, etc. Okay. And then, pagkatapos nito, meron pang mga ibang detalye. Ang hawak ko mismo ho, ang COA report mismo po. So, between this official report at sa sinasabi nyo, parang hindi ho, sorry po, parang hindi ako makapaniwala na hindi nakita ng COA yung binabanggit nyong 36,000 classrooms.

0: Okay, well, alam mo, we researched that also, and what we expect is that that could be representing only one cohort of or one batch of the lots that were turned over to for implementation of the DPWH. Kasi sa totoo lang, ang budget natin na nakukuha mula sa national government ay within the ano the neighborhood of about 7,000 classrooms per year. So hindi namin po ma-reconcile na kung for the period from 2021 to 2025 eh 14,000 lang ang ina-account natin when in fact the budget provided for us by Congress should afford us to buy or to at least construct mga more or less 7,000 a year. So yun nga, I'm not sure where the 14,000. I believe it might represent only one patch.
1: Well, sabi ho ninyo, the budget are allocated by Congress will translate into 7,000 classrooms or something. Pero as we all know, Congress can allocate yearly budget for classrooms completion, pero yung actual nagawa hindi nangyayari for the longest time. Hindi ho naman ibig sabihin na nag-allocate ang Congress sa GAA ng budget, automatic na yung binudget na yun, classroom na kaagad yun after po ng dalawang taon. Hindi naman ganun ang nangyayari.
0: Well, diba, bottlenecks nga.
1: Oo, di po ba?
0: At tulad ng binanggit ko po, marami talagang bottlenecks dyan. Yung mga kunyari approval delays, modifications, site-related issues. And that's also what really, like I said, ang talaga nag-trigger na i-download na lang sa mga local governments yung mas maayos ang implementation.
1: Opo. Yes, sir. I mean, again sir, sorry po, pero yung nga lang ang tanong namin doon, ano, parang... parang paano ho namin uunawain nyo yung laki ng discrepancy sa actual COA report at sa binabanggit nyo, no? So, muli po, to simplify the answer, sino ang mali? COA o kayo?
0: Ano naman, we really have to have a discussion about this, sir, no? I don't want to say that naman na to us lang yung ito ang nagre-reflect sa aming reporting. And kung yun nga, ang point nga lang, kung 14,000 ang kumbaga ang hinahanap na physical accomplishment from 2021 to 2025, eh napakaliit naman nun. Base dun sa pondong natanggap ng DepEd from those 5 years, no? So ang suspect po namin that might represent only one batch or one cohort.
1: One focus.
0: Opo. One batch or one cohort.
1: Opo. Pero ito ho, Asek, ito lang po. Ito hawak ko dito yung ilang pang COA report, yung COA report ng 2023. Ano po, ito po. Kasi opo, ito ang pinagbabasihan ko din dito, itong pahayag ni Pangulo Marcos nung minsan siya nakapanayam ni Ma'am Cheryl Cosim, no? Sinasabi nga po niya, 160,000, no? Yung backlog, etc., etc. Ito po, halimbawa, okay. Yung COA report ng 2023 ito, 6,379 target. 3% lang ang natapos. O 192 lamang. Okay? And then, maliban po dito, ayoko na pong ubusin ang ating oras, pero hawak itong mga reports na ito. Kasi nga, ang COA, taon-taon silang gumagawa ng report. Kaya nga, mismo sa Presidente, na-total na sila kung ano yung backlog. So, baka lang po nga kasi ang ganda ng accomplishment po ninyo, hindi lang natin nalalaman. Ano? Pati yung mga COA, baka hindi nila pinupuntahan yung mga lugar na iyan. So, ngayon, moving forward, sir, dito ngayon sa binabanggit nyo, 36,000 na na-accomplish po ninyo, opo, ilan na ang actual backlog ninyo ngayon na kinakaharap? Kung noong pong June 18, 2025, sinabi po ni Ginoong Marcos, meron tayong 160,000 na backlog na classroom.
0: Okay, sa kasalukuyan po ang aming kwenta ay ang backlog base doon sa 165 is mga 140 na. Mga 140 na lang. Kaya lang siyempre, Sir Ted, hindi pa namin nakikwenta diyan yung mga dahil yung mga nasirang classroom dahil sa mga kalamidad. So, kung we will do a simple 165 minus accomplishment, mga 140,000 na lang po ang ating shortage.
1: Okay, sige po. And then, sir, yung pong ghost project na report dito, ito particular, no? Kamingawan Elementary School sa Talaingod, Davao del Norte, no? Dapat daw po, meron doon naka-construct, pero nung pinuntahan po, no structure, practically, etc., etc. Ito, pinuntahan na ho ba ito ng DepEd? Kasi we're quite sure, before ito i-publish ng COA, nagkaroon muna kayo dito ng conference ng DepEd. Napuntahan na po ninyo ito, sir?
0: Yes, tao po, sir. So, nung natunugan po namin yan, agad-agad, inatasa namin na yung schools division office ng Davao del Norte asikasuhin na talagang ayusin. Report naman po, fortunately, natapos na po yung building as of June.
1: Itong binabanggit ng COA dito na wala nung kanila pong pinuntahan, ngayon may building na.
0: Completed po, opo. And the post-inspection and validation was done in, ano. Actually, those are one of those, ano, sir, those are one of those last mile schools yung talagang lead
1: yes,
0: po.
1: Yes, sir, we know.
0: Fortunately, nandiyan na po.
1: Okay. Anyway, kasi ho, last mile nga, kasi ito ho, yung tatawid ka ng ilog, ito yung mga island barangay, ito yung walang kuryente, etc. Anyway, sige po. So, sir, sa ngayon ho, meron pa rin ho ba kayong memorandum of agreement with DPWH on classrooms construction?
0: Yes, meron po naman. Hindi pa naman natigil ang partnership na yun. Although, whereas before, sila lang ang tanging kaisa-isang nagtatayo. Ngayon, talagang binubusan namin sa mga local governments, yung provincial government, city, pati na rin ang mga munisipyo. In fact, we have entered into memoranda of agreement with 480 LGUs, practically all the provinces na halos, 90% of the cities and about 20% of the municipalities. So, okay. Sila na po ang implementing unit, sila mag-procure, sila mag-implement, and sabay-sabay na po yan na sisimulan or nasimulan na. So hopefully by mid-next year, talagang marami tayong makikita matatapos. Of course, yung mga multi-story, yung mga malalaki, medyo matatagal
1: po. Opo. Ano ho ang template ng design ng classrooms po na ito, ASEC?
0: What do you mean? Performance.
1: Opo, go ahead, sir.
0: Yeah, meron po kami mga minimum performance standards and specs. Talagang mahigpit yan po. Yung sukat ng classroom, yung laki ng bintana, yung kapal ng bubong, yung lapad ng hallway, dapat sa PWD friendly, ganun po. So ano po yan? Mahigpit kami dyan na... At saka meron rin pa kami mga detailed architectural drawings na binibigay sa mga LGU. Opo. And ang aming pakiusap sa kanila ay sana kung pwede sundan na lang yung mga drawing na yun para wala nang modification.
1: So, meron po kayong specific din na halaga amount para sa bawat classrooms depende sa kanyang design at lokasyon po? O kanya-kanya correct, na po silang... go ahead po sir, go ahead.
0: Yes. Meron po kaming indicative unified costing, no? Kaya lang siyempre... while we submit it to them, we also seek their advice on different site conditions. So, halimbawa, may mga lugar naman na talagang malambot yung lupa, so kailangan talagang dagdagan ng pondo. So, pero kung plain vanilla po, assuming walang intervention sa site, ang nakikita namin budget is between 3 to 3.5 billion yung isang silitaran.
1: Between 3 to 5 million?
0: No, 3 to 3.5.
1: To 3.5 million ang average po na halaga ng bawat classroom. Opo, okay. Meron na hubang specific dito na instruction na ano, kung pwede mas mabilis, kung prefabricated na lang po mas mura pa, at yung iba po pwede pang lagyan po ng solar panels gaya po ng ilang mga nakikita ko ngayon na meron pong mga ganun pong uri ng kumpanya that can provide stable, ano ho, maayos, sturdy na mga classrooms, at meron pa hong libre na ho na solar panels?
0: Ah, yes po. Sa aming mga last mile schools, kasama na po sa budget yan. Pag pinoprocure po yung, ano, okay, yung building, kasama na po dyan yung water at saka yung solar na mga more or less mga 10 to 15 kilowatts ang capacity ng solar. So, particularly on the last mile schools, kasi marami po sa kanila ay nasa off-grid, eh, no? Walang kuryente. So, kasama na po yan.
1: Opa. Okay, sige. So, in parting po, no, ASEC, na, uulitin ko lang ha, para ho mas klaro po tayo ngayon, no? Sige. So, sa ngayon, sa gitna ng COA report na ito na inilabas ho nila, no? Ano po ang balak niyo pong gawin? Dito po sa, kapag ang laki ho ng pagkakaiba ng sinasabi ninyo sa sinasabi ng COA po, ASEC.
0: Well, we need to, no, we just need to sit down with them, sir, and reconcile and clarify the numbers po.
1: Mm-hmm.
0: Para naman talagang, ano, we are on the same page sa sa pag-report ito. Opo.
1: Opo. Okay, sige. So, dito po sa inyong proposed 2027 budget, 975.96 billion ang inaprubahan dito ng House. Ilang billion dito ang para sa classrooms po ninyo, sir?
0: Actually, hindi pa malinaw, pero as you know, noong 2026, we got a historic budget, no? Kasi much of the budget for flood control was transferred to classrooms. So, ang inaasahan namin po this year is baka bumalik lang sa dati yung mga 7,000 classrooms na pwede mo kayo.
1: 7,000 ang target, no?
0: Mukhang ganun, pero of course, siyempre, dadato po sa Senado. So we'll see kung we will get more.
1: Opo, opo. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, ASEC, sa inyo pong paliwanag. At kami tatawag ha, para po ninyo maiklaro itong mga isyong ito. Kasi nga, alam nyo ho, ang headline dito, di ba? Para bagang, ito, halimbawa nga dito, kung pupuntahan mo yung 2025 daw nga po na inyo pong target na dapat na matayo, 2% lang ang natatayo ng DepEd for 2025 po naman ito. Itong sinasabi po.
0: Opo.
1: Dito po sa report po ng COA. Ano, ASEC?
0: Yes, sir. Sir, yes. Anytime. Maraming salamat po sa pagkakataon na mailinaw to.
1: Mm-hmm.
0: And yes, we of course would like to ensure that transparent po ang aming pahayag sa inyo sa publiko. Thank you po.
2: Thank you, ASEC.
1: Salamat po na marami at mabuhay. Thank you.
2: Si ASEC Aurelio Bartolome ng DepEd nga po. Okay. ASEC for Infrastructure.
1: Yun. So, yung mainam doon dahil natawagan natin sila at sila po'y nakapagpapaliwanag at nagbibigay po ng kanila pong sariling datos. Kaya nga ako natatanong, sino ang mali dito kung may mali man?
2: Yun naman.
1: Kumbaga, kanino ko maniniwala?
2: Oo, sa COA
1: o sa COA.
2: Correct.
1: Yun ang
2: oo.
1: Dito. So, kayong nakikinig ngayon.
2: Oo.
1: Yun siguro maganda itanong.
2: Oo.
1: Kanino kayo maniniwala? Sa DepEd o sa COA? Yun.
2: Mapwedeng gawing game show 'yan ah.
1: Hindi, pwede naman ding sabihin natin na baka nga mga kapatid, no? Yung mga taga-COA na pumupunta sa mga lugar-lugar na ito, nakakapulong ha. Alam niyo ang COA kasi before maglabas ng report 'yan, meron silang conference doon sa agency.
2: Hindi yan pa binabanggit.
1: Hindi yan sikreto. Hindi yan yung mga
2: may harapan pala 'yon. May face to face na banggit mo kanina.
1: Tsaka binibigyan ng pagkakataon yung
2: magpaliwanag.
1: Agency. To correct.
2: Kaya, o baka may mali kami dito.
1: Halimbawa,
2: no?
1: Ito po. We reiterated the prior year's recommendation and the management agreed to strengthen internal controls over cash management including strict monitoring of the validity periods of NCAs, Notice of Cash Allocation, matching all valid payables, etc. Bawat COA report, girl, we recommend and the management agreed. Ito yun. In fairness sa COA, hindi sila para bagang mga sikreto nag-iimbestiga na palihim at gugulating ka na lang na para bagang expose ang dating hindi ganun.
2: Na para silang parte ng media, di ba? Nagugulantangin sila.
1: Well, kukunin mo yung side kapag nandidiyan, ilalabas mo na yung storya.
2: Correct, ganun sa media. Pero ito, iba. Laging, may harapan bago ang final.
1: Laging ganun ang COA. meron muna yang conference.
2: Tsaka nagulat ako yung palang Ghost Project, meron ng naitayo, yung Ghost School. Nagkatawanan pa kayong dalawa ni ASEC, hindi ba? Na ang yung isa sa mga report, Ghost Classroom, okay. Meron ng building.
1: Mm-hmm.
2: So kanino, sinong may fault? Kung may harapan pala, tas...
1: Hindi, baka ano pinuntahan ba ng COA, nung wala silang nakita, kinalabit yung pong director ng DPWH doon o yung DepEd, sinabi, hello, wala itong sinasabi niyo classroom dito. Ah, ganun ba? O sige, tawagan ko na si contractor. Gawin niya na, ha?
2: So talagang napuntahan. Kala ko naligaw lang yung taga-COA. Iniisip ko kasi baka naligaw eh. Hindi pala...
1: Last mile daw ito eh.
2: Ay, so kung pwede kaya, pala mabilisan naman palang may maita yung ganun.
1: Di ba parang flood control? Hindi ba noong, naalala mo, noong ano pa, medyo ang tawag natin kay Sekretoro,
2: Secretary!
1: Bright Star, ang tawag doon is a... siya yung ano...
2: Glimmer
1: siya,
2: of Hope.
1: Hindi.
2: Ang tawag natin
1: siya. Glimmer of Hope. Ito na, hindi tawagan natin si Mayor, baka naghihintay.
2: Pero hindi ba, hindi niyo napigilan.
1: Bright spot.
2: Bright spot.
1: Nalalam niyo nung panahon ng scandal ng flood control.
2: Yung dinadalaw niya, sinisilip
1: tapos
2: niya.
1: Tapos pumunta siya dito, nagmumumura siya. Di ba? Mga anak kayo ng, ganito. Di ba? Kung di pa dito na buko, hindi niyo pag aayusin tong project na to. Ngayon, nagkukumahog kayong ayusin yan. Kasi nandito na.
2: Kaya nga, natimbrehan, natiktikan yung contractor na mag-ayos ka dyan. Gumawa ka, kahit ano lang magawa mo, habuli mo. So, pwedeng ganun din yung nangyari doon sa akala ko naligaw at fault ng
1: COA. Sandali muna. Meron lang ho kaming importante mga mensahe. At sa ating pong pagbabalik, ito si Ate Nati Ocampo, nakatanggap daw ng text tungkol sa NCAP violation. Huwag na huwag kayong mag-click dyan. Ako din po, araw-araw nakakatanggap niya. Hindi ko na pinapansin yan. Okay?
2: Bogus.
1: Opo. Hindi po, ano yan. Dapat dyan meron notice kayo mismo, papel. Galing sa MMDA kung MMDA yan. Sandali lang po, ha?
3: FM. Morning. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash.
4: We see the medals. The honor. And the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH Signal Channel 1.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood

0: YNX. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
2: It's important to always check.
3: Voila!
2: Check your facts.
1: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids!

0: daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
1: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras po na 8:39, kasama na natin ang chairperson ng Metro Manila Council ukol nga po dito sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa anim na lungsod po sa Metro Manila. Good morning, Mayor Francis!
3: Yes, good morning, DJ Chachat. Maraming salamat po sa pag-invite sa programa.
2: Good morning po. Mayor, handang-handa na po ba tayo dito po sa implementation at pagbabalik nitong NCAP sa October 5?
3: Yes, DJ Chacha. In fact, I was with the operators of NCAP the other day at ito nga, no? Nagkaroon kami ng simultaneous announcement 2 days ago. I'm referring po to the 6 LGUs in Metro Manila na maglulunsad on October 5, specifically San Juan, Manila, QC, Parañaque, Muntinlupa, and Valenzuela. So gusto ko lang hong linawin. Itong 6 na LGUs lamang po ang mayroong NCAP at magsisimula na nga po sa October 5.
2: Oo, Mayor, anong pagkakaiba nitong NCAP na ipatutupad natin sa Lunes doon po sa na-TRO ng Supreme Court noong 2022?
3: Actually, ito po, if I may share, kami nga po sa San Juan, hindi kami nakapag-implement at all because when we are about to start, ay naglabas na po ng TRO. So sa amin, specifically sa San Juan, it's gonna be same. Nung na-TRO ho siya, meron kasi mga issues and concerns na ni-raise against NCAP, which I believe have been resolved. That's why the Supreme Court has lifted the TRO. Kung kaya pwede na ho ngayon magsimula ang San Juan, mm-hmm. and the others naman po na meron na dati ay pwede na magpatuloy. Ang gusto ko lang pong linawin din po, no? And I hope the public will really be able to appreciate this, no? Ang magiging fines po ay standardized na. Metro Manila Traffic Code, Internet System. So, ang ibig sabihin, no, kung tayo po ay mag-counterflow sa San Juan at pahuli, at tayo mag-counterflow sa Muntinlupa, for instance, at mahuli, yung magiging multa ninyo ay parehas. No? Mm-hmm. So, regardless of where you will violate, basta may NCAP po doon, at kayo po ay nahuli, magiging parehas po ang inyong multa. And even if you are caught by a physical traffic enforcer for the same violation, parehas din yun. So, walang pinagkaiba ang physical apprehension versus NCAP apprehension, except that the mode ng pagkakahuli sa inyo ay through CCTV camera. So, and you can contest yung pagkakahuli po sa inyo, DJ Chacha. So kung pakiramdam niyo po, no, ay mali yung pagkakahuli sa inyo, pwede niyo i-contest po yan. May online mechanism contest. Meron pong adjudication board yung mga LGUs. And again, ang magandang dito, meron tayong CCTV footage na basihan para makita kung tama ba o mali ang naging violation ninyo. Yes.
2: Oh, oh,
3: because all of these recordings po will be saved dito po sa mga hard drives na part of the system, really is save the video so that once a motorist contests the violation, meron tayong mapapakita mga footage sa kanila.
2: Mm-mm. So sa mga hindi familiar po dito, same ito dun sa setup ng MMDA na ipinatutupad ng NCAP, papadalhan ka kung may email, pero what if po yung mga walang email, meron po ba sila matatanggap sa mga home addresses nila nung violation?
3: Just to clarify, no, under the NCAP, ang makukuha ninyong violation is through physical mail. So, private courier or registered mail, yun po yung paraan na matanggap ninyo yung notice of violation. And it will be sent to the address kung saan ho nakaregister yung sasakyan. So, tandaan nyo po, no, yung NCAP natin, yung mga CCTV cameras, ang nakukuha nilang videos ay yung mga sasakyan. So, yung plate number ng sasakyan na nag-violate, ititrace yan sa database SEO. Naka-integrate po kami sa kanilang database. We will be able to check whose name it is registered. Mm-hmm. At yung address po ng taong yon, dun ho ipapadala yung physical letter. And once you receive the physical letter, you have 10 days to contest DJ Chacha upon receipt of the notice of violation. So, may oras po kayong i-contest yan. At kung sa tingin nga ninyo ay mali yung pagkakahuli, then you're free to contest this online or dun sa City Hall ng LGU na nanghuli po.
2: Oo. Mayor, physical lang ito. Walang email, walang Viber, walang text, yes, no messenger. As in physical mail lang po ito.
3: Yes, yun ho yung pinaliwanag din ng nag-ooperate ng NCAP. Just to clarify, because baka mamaya mayroong mag-scam na halimbawa, nakatanggap kayo ng text message, sinasabing nahuli kayo, kailangan niya magbayad. So, as early as now, we would like to warn the public na huwag maniniwala kung merong mga digital communication sa inyo na supposedly NCAP sila at nahuli ho kayo. So, yung physical na matatanggap ninyo. But you can check also sa digital portals of the LGUs. You can check every now and then. Halimbawa, gusto nyo malaman, baka sakaling nag-violate kayo without you knowing, mag-check ko ninyo yun. But yung actual notice for you to be informed na nag-violate kayo, yun po ay through a physical communication.
2: Okay,
3: physical
2: ulitin ko lang, Mayor, medyo nalito ko doon. Kasi sabi nyo, if someone, baka hindi kayo sigurado kung kayo may na-violate na, tas wala kayo natatanggap na physical notification, saan po pwedeng i-check kung nagkaroon po ng violations?
3: Maglalabas po kami ng mga announcements about the portals. Basically, may LGU portal po na pwede nyo i-check. Kung gusto nyo malaman, halimbawa, you will type in the data, you fill up dun sa portal, tapos lalabas dun kung meron kayong violation na wala.
2: Part of
3: what we will be doing in the next few days, TJ, all of the information disseminated to the public. Kaya naman po, October 5 din yung naging date ng commencement para ho, gaya nito, napapag-usapan natin on the air, people will be able to learn about it. We will have enough time to disseminate information.
2: Oo. Kailan po ilalabas itong platform na binabanggit ninyo na kung saan kung ikaw ay kabado, baka isa ka sa mga may notifications or violations, kailan po makikita yan? Kasi kung October 5 na yung implementation, ba't hindi po kasabay yung platform doon?
1: Naputol tayo. Oh, sige, so we will just take a short break at atin siyang babalikan. Meron pa humang katanungan dito, ha? Ito ho ba ay dry run lang po muna? Okay, ito ho ba mga kapatid ay dry run na maaari na magbigay sila ng notice? O paano? Right? Sige, sandali po lamang. We will take... Andiyan na ba siya? Nagbabalik?
2: Andiyan na ulit.
1: Na. Sige, balikan natin.
2: Mayor, balikan ko po yung tanong. Maganda nga po nabanggit nyo physical lang yung notification or physical mail. Pero sa mga kabado na halimbawa baka ikaw ay may violation pala, may platform po kayong binabanggit. Bakit hindi po kasabay nung release nung platform, yung implementation po nung NCAP? Baka magka-problema na naman po tayo dito.
3: Actually, in the next few days, ito po, like today, there will be releases tomorrow. So, sunod-sunod po yung announcements niyan. I would just follow up with the operators po, no? Okay. Kasi yung operators po ang nag-disseminate along with the LGU. So, yung mga messaging po, yung communication, ay centralized po, no? Again, parang nga ho, hindi magkaiba-iba yung messaging. So, that will be part of what we'll be posting today, tomorrow, and the following days leading up to October 5. So, okay. Malaking tulong po ang kaibigan natin sa media, kayo po, no? Dahil natutulungan nyo rin kami to disseminate information.
1: Okay, sige po. Mayor, yun ho bang Monday dry run pa lamang o may actual na po na multahan na mangyayari?
3: Well, actually, ano na ho talaga siya. Simula na siya. Just like what the MMDA has been doing, Manong Ted po, no? Wala siyang pinagkaiba sa MMDA Manong Ted. The only difference really is yung location po ng ating camera. Because what we don't want is to have duplication. Sayang naman po kung magkaroon din ng duplication dun sa mga areas kung saan na yung MD mayroong nakaset up na camera. So, what we did really is to plan out properly saan na dapat maglagay ng cameras na hindi naman magduplicate. Because, again, the MMDA cannot put cameras in all streets.
1: Apo.
3: In Metro Manila. So talagang pinili lang din ho natin saan ho ba yung mga main thoroughfares gusto nating bantayan. And Apo. As we progress, no, pwede naman ho magdagdag ho sa
1: okay.
3: mga camera.
1: So to answer my question, starting Monday, hindi na po ito dry run, ha? Kapag ho Lunes, Apo. Opo, 12 midnight of Monday po ito, simula na kapag kayo ay nahuli ng kanilang CCTV camera na lumalabag po sa batas trapiko, may multa na po itong kaakibat kapag kayo nakatanggap ng notice.
3: Yes po, it starts on October 5,
1: okay. Okay, sige. Third party provider po ito, itong inyong NCAP na to?
3: Yes po, it's done through a PPP, Public-Private Partnership, Manong Ted. No? So, po ay nag-engage sa third-party provider, yung basically the software, the system, the CCTV, yung ating mga computers.
1: Okay.
3: Sila po ang nag-invest po dyan, nag-tie up with the LGUs.
1: Okay.
3: And then through a PPP agreement, na-implement po yan.
1: Okay.
3: For San Juan po, ngayon pala kami magsisimula. Start a few years ago, naglabas po ang Supreme Court ng PRO. So ngayon pa lang magsisimula po ang San Juan. Others have started prior to the PRO.
1: Okay. Mayor, yan ho bang provider nito, itong katransaksyon ng LGU para po sa provision ng CCTV cameras and the system, no, the IT system, iisa lang for the six cities?
3: For the six cities, yes po.
1: Okay,
3: yes.
1: Apo. Sige. So, sir, yung pong issue kasi last time, isa po sa mga inilabas pong katwiran ng mga kumontra, dahil po ito ay PPP, private sector po ito, paano ho sila kikita dito sa deal na ito sa gobyerno? Anong kita nila? Sa multa?
3: May sharing scheme po yan, Manong Ted, no? So, yung violations po, remember, sa pag may pag-violate, then magkakaroon po yun ng payment. So part of the payment po, merong sharing scheme between the LGU and the third-party provider.
1: Okay.
3: And ito po nila investment. But of course, ang mga penalties naman po, you will only be fined if you violate.
1: Yes, sir. Yes, so, sir. Opo.
3: Hindi naman po yan, kumbaga, lalakihan yung multa para lang makabawi po sila, no? Again, these are video footage which can be contested.
1: Yes, sir.
3: If
1: yes,
3: you
1: sir.
3: Feel po na mali naman ang pagkakahuli, hindi naman po ipipilit na pagmultahin po yung violator.
1: Okay, sige. Yung schedule of fines nito, saan namin makikita, sir?
3: It will be part of the announcements also, Manong Ted. Actually, ito ho yung 20 common traffic violations na which are in effect already now palang Manong Ted, no? Regardless kung fiscal traffic enforcer or camera ang manghuli sa inyo, ang basihan po ay ang Metro Manila Traffic Code, yung 20 common traffic violations po. Yan po ang magiging basihan po niya.
1: Okay. Mayor, meron lang akong concern dito, ha? I hope you don't mind me raising this, ha? Baka
3: yes,
1: lang ho magkaroon tayo ng technicalidad dito legally. Kasi if you're going to impose penalties starting on Monday, para sa mga motorista po doon sa six cities concerning itong NCAP. And me as a motorist, ngayon, hindi ko pa alam yan, yung inyong schedule of penalties na yan, that is violative of my right to due process kasi kinakailangan pa yata dyan ng publication . At least minimum 15 days. Paano kaya yun?
3: Manong Ted, ang basis po is the Metro Manila Traffic Code which has been passed already about 2 to 3 years ago.
1: Okay.
3: So yun naman po ang basihan yan na even our local ordinances, Manong Ted, have been aligned to this 3 years ago.
1: Okay.
3: So ang only difference is the apprehension is to camera rather than physically, but the actual violation is already covered po by the Metro Manila Traffic Code. So, we ensured, Manong Ted, that as early as 3 years ago, nung pinasa po namin sa Metro Manila Council yung resolution standardizing the 20 common traffic violation, we ensured po that all local government units mag-amend na po, no? All local government units, I'm saying po, lahat yan, whether naka-NCAP po hindi, lahat po kami aligned na 3 years ago pa lang.
1: Okay.
3: So, yung mangyayari ho, effective October 5, ang difference lang niya is nahuli yung violator through a camera rather than a physical traffic enforcer.
1: Okay, sige po. At least, naiklaro po natin yan. Sir, would you care to tell us, sino ang, anong kumpanya nakakuha ng contract na ito? Ilang taon ito?
3: QPAX po. QPAX po yung pangalan ng company, Manong Ted. And when they offered this technology about 3 years ago to us, when it is explained, no? Kasi kung ang LGU mismo ho ang maglalabas ng investment, malaki-laking investment po yan.
1: Mm-hmm.
3: And under the law, allowed po yung PPP o public-private partnership.
1: Mm-hmm.
3: Or a municipal government would like to engage a private company to provide the services for the city. Allowed naman ho yan through a PPP process. Ito naman po ay dumaan na sa proseso. Manong Ted, they will provide for the computers.
1: Okay.
3: The cameras, the technology.
1: Opo.
3: In return, natutulungan kami enforcing our streets.
1: Sige. Pag ako nag-contest, ano yan? Iisa lang ang office nila o bawat city may office sila para doon ako magko-contest?
3: As a city na po yan i-contest, Manong Ted. No? So, kumbaga, you can, for instance, let's use San Juan as an example.
1: Okay.
3: Kung makatanggap po kayo ng notice, meron pong in the notice, nakalagay ho ron sino yung iko-communicate nyo kung meron po kayong iko-contest dun sa pagkakahuli sa inyo.
1: Mm-hmm.
3: Merong kanya-kanyang adjudication boards po yung mga LGUs.
1: Okay.
3: Walang pinakaiba yan, Manong Ted, kung natikitan kayo physically. Eh.
1: Opo, yes sir, yes sir.
3: You can also you can also contest it. The only difference really is ang pagkakahuli sa inyo ay through a camera
1: yes,
3: and
1: sir,
3: not
1: yes,
3: through
1: yes. physical. As you've been saying, opo. Okay. Mayor, do you remember mga more or less magkano ang halaga ng investment dito ng inyong contractor para po sa well the entire 6 cities po or even in your city?
3: Manong Ted, I don't have the figures now po.
1: Okay.
3: I could get the figures in a bit. I just don't have them
1: sige.
3: Now.
1: Apo. Ako lang po nag-iisip ha, business wise no. Kung ako nag-invest dito, paano kung walang violator? Paano kung kikita dito kung pinagbabasehan natin? I mean, you know, inisip ko lang. Oo.
3: Actually, yan ho yung risk ngayon ng nag-invest dyan, no? Because they made an investment, they spent for all of the equipment. No?
1: Mm-hmm.
3: Magiging risk na ho nila yan. But one thing I would like to share with you, and this is a fact naman po.
1: Opo.
3: Prior to the establishment of the single ticketing system, iba-iba po ang rate ng fine dun sa 20 common traffic violations in Metro Manila. And because standardized na siya, pare-parehas na po siya effective about 2 to 3 years ago.
1: Mm.
3: So dati, nung ito, I'm aware of this also, no?
1: Mm.
3: Yung nung mas malalaki pa yung fines noon, mas merong viability for them to be able to recover their investment. But because nag-standardize na nga ho ngayon, in fact, some fines mas mababa. I honestly believe that it will take them much longer to be able to recover their investment. Pero siguro, nakahanda na sila at lahat, nakapagprepara na, tapos nagkaroon ng TRO, and ngayon ay na-lift na, siguro nag-decision po silang ituloy pa rin. So, yung business viability po, siguro mas sila kung makakasagot niya na Manong Ted, honestly.
1: Anyway, natanong ko lang po yan. Sige po, so Mayor, mabuti po't nandidiyan kayo. Monday po ang ating implementasyon nito. Kung may mga katanungan pa, kalituhan, muli ho kaming tatawag, Mayor.
3: Apa, and we'll make sure, Manong Ted, that from today until October 5, magtuloy-tuloy lang po yung information dissemination.
1: Apo. Salamat po, Mayor. Mabuhay. Thank you, sir.
3: Apa, maraming salamat. Tawag lang po kung may katanungan.
1: Thank you, si Mayor Francis Zamora ng San Juan. Yan din pala yata yung dati nilang kausap dito ng mga mayors, no? Ilagay ko lang ito sa isang konteksto, girl, ha, kung mamarapatin po ninyo, no? Maganda pong adikain nito, ha? Practically po, no? Kasi hindi ho lahat ng sulok nga nababantayan po ng mga enforcers. And if you recall, ngayon po kasi balik na naman sila sa Wild Wild West sa EDSA, eh. Naalala ho ninyo nung nagsimula yung NCAP sa EDSA, yung mga nagmumotorsiklo, ay para sila ng talagang mga langgam na iisa lang ang kanilang route, ang isang linya lang.
2: Ganda nila tingnan.
1: Nalala mo, nung una,
2: hindi
1: ba? Nung una nagpatupad sila sa EDSA, iisa lang talaga, hindi sila pakalat.
2: Ngayon, walang lumalabag.
1: Ngayon na naman, pakalat. Di ba? Nawala na ho na naman yung angas ng MMDA dati sa NCAP na yan, sa EDSA. Okay. Ang konteksto ho nito napakaganda, no? Ang concept, etc. Pero kung sa kabilang banda, yung pong CCTV kasi, mga kapatid, hindi lang pan-traffic yan. Yan po ay crime prevention, Yan po ay crime solution. Yan din po ay traffic management.
2: Tama.
1: Kaya kami CCTV, meron kang tao nagbabantay dyan para alam mo, uy, may nasiraan dito. Respond it. Hello, make you want to make it to. Respond ka dito oh, sa Jose Abad Santos. Oh, may, alam niyo yun, di ba? Mayroong sirang kalsada, may tagas ng tubig makikita sa CCTV. Tama? Mayroong pong gumawa ng krimen, matatrack siya sa CCTV. Alright, so kumbaga pakete na po ito. And usually po, ito ay obligasyon ng Estado. Oh. MMDA, may budget sila dito, nakapagpatayo sila ng kanila pong command center.
2: Yes.
1: May CCTV cameras. Oh, oh, okay. Oh. Ang mga LGUs, sa halip po mga kapatid na sila ang gumasta daw dito, sila po yung nagpasok ng private sector ng isa pong provider. Whoa! At yun po ang kinwestiyon nung una sa Supreme Court. Diba? Na bakit may mayroong private provider? Kasi nga, ang tanong ko nga dito, kung negosyo yan, paano kakikita doon sa multa? May share ang LGU at saka yung provider nila.
2: Oh.
1: Eh kung ikaw si provider at nag-invest ka dyan ng ilang daang milyong piso, okay? Alright? Eh paano kung wala ka na mahuling violator? O kung may violator man mga kapatid, hindi po ba? Dadaan sa pagke-question, etc. Basically, ang worry ho ng iba naman din dito, eh kanaka lang ng kala ng notice mo ng violation. Yung mga pagod ho o ayaw na mag-contest, bayad ka na lang. Iba ka ho magkaroon dito ho, mga kapatid, ng arbitrary implementation. Baka po mga kapatid, ito po ay maging grave abuse of discretion nito pong LGU na siya pong katransaksyon nitong private company na ito. Diba? Na maging capricious ang kanila pong pag-i-issue ng mga violation notice na iyan. Ito po'y maging arbitrary. Ito po'y maging whimsical. And eventually, despotic. Ayan ka na naman.
2: Ito ka na naman eh. Nasa end cap lang tayo eh. Baka mauwi na, baka bago na naman mag-October 5, may magpe-petition na naman dyan eh.
1: Hindi ho, ito ho lang ho, pinag-uusapan lang naman natin. Hindi
2: so, porsyentuhan, nabanggit ba kung ilang percent talaga?
1: Meron daw sila. Anyway, so walang question ha. Maganda ho at maganda ito.
2: Oo naman, para din tumino yung mga driver of na. Alam mo, dami matigas ang ulo dyan eh.
1: Ngayon, halimbawa nga po, dito po sa isang, dito ho sa kasama Quezon City eh. Right, Quezon City. So, ingat ka kasi hindi mo alam yan, MMDA ba yan o CCTV nila?
2: Correct.
1: Quezon City.
2: Opo.
1: So, halimbawa dyan, halimbawa lang mga kapatid, ha, halimbawa, no stepping on the line.
2: Tama? Oh, tama.
1: Oo, hindi ka pwede. Yan, marami lumalabag dyan. May lingay, kaya nga meron siyang X na kulay dilaw eh. Kaya hindi ho, kaya nasa intersection, nakakaabutan eh. Pag nakita mo nang hindi na gumagalaw, huwag ka nang tumawid.
2: Tama naman.
1: Tama?
2: Correct.
1: Okay. Ang sisti dyan, minsan, kapag walang mga enforcer din, hindi ba? So, hindi pa naman siya, tama? Hindi pa naman siya mga kapatid tukod pero green. Ang problema halimbawa sa Quezon Avenue visit na to, hindi sync yung traffic lights diyan. Saka naman nakakita. Eh dapat diyan magmula dito sa Agham hanggang dyan sa Quezon Avenue, dapat diyan tuloy-tuloy yan. Pag green dito, ilang segundo lang yan all the way green. Ang siste minaman ni Obraho minsan ng mga enforcer din para may mahuli sila. So kapag hindi sync yan, so tumuloy ka dito, libre pa naman siya, tumuloy ka, and then bigla kang aabutan dun sa gitna. Yari kang bata ka.
2: Oo.
1: So ang tanong dito, lahat ho ba ng infrastructure requirement nito ay ready?
2: Yan, yun nga tanong eh, handa na ba?
1: Mm-hmm.
2: Yung platform na sinasabi ni Mayor kanina, kung saan makikita yung halimbawa kung meron kang notification or violation, di pa rin ready. Wala pa ha, wala pa po yung platform. Nire-ready naman na daw, hinahanda na.
1: Kasi ikaw, Chacha, kontra ka ng kontra eh.
2: Hindi naman.
1: Wala ka nang ginawa kundi kumontra sa gobyerno eh.
2: Oo, hindi naman sa ganun. Oo.
1: Wala nang ginawang tama ang gobyerno sa iyo eh.
2: Meron naman kahit papano, mas marami lang mali. Tsa!
1: Okay.
2: Yung sa atin lang, kung lang talaga bang ready na. O yung kagaya nun yung natatanong mo.
1: Infrastructure.
2: O yung pala may binabanggit dito, totoo, na, yung porsyento ng bawat LGU iba-iba. Kasi kanina, dun sa nilalagay ni Erwin, sa Manila, 60%. Sa QC, 65% ang share ng LGU. The remaining will go to QPACS, yung private firm. Ba't hindi uniform?
1: Ha?
2: Ba't hindi uniform dun sa kita? Ba't iba-iba?
1: Yun lang ang sa atin dito, no? Kasi nga, uulitin ko, ito ho ay actually obligasyon ng Estado.
2: Kaya nga.
1: Pero pinaubaya sa private.
2: Private na naman.
1: Hindi ba? So kapag private, negosyo.
2: Siyempre.
1: Kapag negosyo, kita.
2: Kita, pira.
1: Kapag kita...
2: Oh, hindi pwede walang pira. May negosyo, kaya walang pira.
1: Okay talaga to eh. No?
2: Pwede ko maglabas ng magnegosyo ka, wala kang pira.
1: Pwede tayong sa stand-up comedy eh. Tayong dalawa eh. Ikaw ang ano ko eh.
2: Magpapatiket na ako. Sana sold out ha.
1: Ikaw ang ano ko.
2: Ako ang iyong, hindi, ako na. Ako ang Jose Manalo to Vic Soto.
1: Sobra ka naman.
2: Oh, ay sinong gusto mo?
1: Gusto ko yung mga binabatok-batukan.
2: Ayoko.
1: Ayoko.
2: Mas maganda mag-i-split, di ba? O ulitin mo, di ba? Pag negosyo, may negosyo. Totoo naman ah.
1: Dali lang muna. Ito ho, sandali lang. Meron ho tayong isa pang gusto makapanayam this morning.
2: O sige. Ito, reklamo na naman to ulit.
1: Sino?
2: Wala bang magandang balita ngayong araw? Eh, sino?
1: Ang magandang balita, panahon na para simulan natin ang diskusyon. Sino? Sandali lang po. We'll be right back.
4: FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: So it's important to always check.
9: Voila!
8: Check your facts.
7: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
10: Para bigyan ng mukha ang balita.
11: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
13: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
14: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
15: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
16: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa mga
17: sa ilang lugar dito
18: sa mga lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
19: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
20: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan.
21: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
22: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
23: Mobile Journal, Amy Achanza po.
24: Arles de los Santos po.
25: Denise Bagasancho po.
26: Gantarinti po.
27: Las Paredes po.
28: Jeff Rivera po.
29: Julie Baiza po.
30: Kayla Makanta.
31: Mary Mon Reyes po.
32: Mariela Pascual po.
33: Halid, ako para balita.
34: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil Once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Summit Natural Drinking Water.
1: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
2: True FM. Salamat kay Sir Santi De Jesus para po sa ating pong pasyopaw na pagkasarap-sarap at ang pansit na kanya pong pa-birthday. Tuwan-tuwa dito ang aming mga kasamahan ng mga uri manggagawa. Salamat po sa libreng merienda. Malaking bagay po ito.
3: Thank you so much, Sir Santi. Agahan, mamaya pang merienda.
2: Ito ngayon po. Sige noong Larry Lacson po ng NFA. Importante lang ito sa paghahanda natin sa stock ng NFA para po sa paparating na El Nino. Good morning, Sir Larry.
4: Hi, good morning, Manong Ted. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybayan.
3: Yes po, Sir Larry. Good morning po. Si Chacha po ito. Sir, linawin natin.
4: Hi, Chacha.
3: Good morning po. Thank you for being on the show. Linawin lang po natin gaano kalaki po ngayon yung rice buffer stock natin. Ang binabanggit nyo, very good position naman po tayo. Yung figure, 75 days. Pero may NFA data na parang sinasabi po dito, yung milled rice inventory is around 278,000 metric tons. Ano po ba yung difference ng dalawang figures na ito para mas maintindihan lang po ng publiko din?
4: Okay, magandang tanong yan para at least maunawaan. No? Yung 75 days buffer stock, yan yung tinatawag na national buffer stock. It's composed of mga bigas na nakastock sa ating mga bahay, sa mga traders or millers, at kasama na dyan yung sa NFA. So, yun yung national buffer stock. Pag sinabi naman natin, pag NFA buffer stock, yun po yung binabanggit natin na nasa 278,000 metric tons nga po na that will last for 7 days na nakalaan for calamities and emergencies.
3: So, kung NFA stocks lang po yung pag-uusapan natin, ilang araw po yung buffer stock natin?
4: 7 days po. Sa
3: 7
4: ngayon,
3: days
4: ng ating
3: lang.
4: Buffer stock.
3: Okay.
4: Opo, at medyo kung titignan parang mababa pero ini-equate ko lagi yan doon sa panahon ng pandemya 2020, ang naubos lang naman ho noon buong taon ay 9 days. So ngayon, last quarter na tayo, 7 days. In fact, ang target pa nga po natin yan, mapababa pa sana para mas lumuwag pa itong bodega natin para itong ating mga aanihin ngayon, mas marami po tayong paglalagyan.
3: Oo. May mga projection po kasi ngayon na around 700,000 metric tons daw po ang posibleng mabawas sa rice production po natin dahil po dito sa Super El Nino, di po ba? Anong worst case scenario po ngayon ang pinaghahandaan na ng NFA ko sakali man?
4: Well, ang pinaghahandaan nga natin yung volume na pagbaba na yan, yung 700,000 metric tons. Pero ganito, no, kung titignan mo naman ang kalahatan, production versus kung ano yung kaya lang bilhin ni NFA, kaya ang kaya lang po nating bilhin sa totoo lang sa pondo at sa ating kapasidad, nasa 4-5% of the total production. Kahit mabawas po yung 700,000 metric tons, there will still be enough pool of harvested rice kung saan pwede po namin kuhanin yung 4-5% po na yon. So, hindi po namin nakikita na wala kaming mabibili dahil sa reduction na yun. But probably, tataas ang presyo ng palay given the supply and demand. Kung konti po ang palay, tataas po.
3: So, hindi pa po natin kinakailangan magdagdag ng reserva as of now? Kahit po yung banta ng El Nino, matindi na?
4: Ano na po tayo ngayon? Kasagsagan na at aggressively procuring na tayo dahil nire-replenish na po natin yung mga napalabas na natin mula January hanggang sa ngayon. So, nag-ano na po tayo eh. Nagpapalit ng stock at agresibo na po ang NFA sa lahat ng mga rehiyon na mamili na ng gusto ngayon. Total naman, napaluwag na natin ang mga bodega. Nagrenta pa tayo ng additional 65 warehouses nationwide dahil nga pinaghahandaan natin itong mga sitwasyon na to.
3: Oh, ang nasa balita po kasi mas mataas yung bili nyo ng 4-5 pesos kumpara po sa traders. Hanggang kailan nyo po kaya yan, ang pondo ninyo, yung ganyang kataas po na buying price?
4: Tama. Pagdating sa fresh, nasa 4-5 pesos ang difference namin sa trader ngayon. Sa ngayon kasi kaya namin yan, ang pinakamababa namin yan, 27 pesos. Meron kami mga area na 30 pesos. Kayang-kaya naman yan with the budget provided sa atin doon sa gusto nating bilhin na at least 500,000 metric tons itong anihan na to. Tapos kung maubos man yan, yung pondo na nasa atin na roughly ngayon nasa 11 billion, nangako po ang department, si

0: kami sa merkado. Tama po yun.
1: Except Kadiwa. Yan.
0: Kadiwa po, opo. True okay. Kadiwa, it's a program by the government. Pwede po. Okay. True FTI pa rin po yun.
1: True FTI pa din. Yun yun eh. Ang misconception dito, Chacha, is that para bagang practically tayo lamang ay umaasa sa stock ng NFA ng mga Pilipino. Hindi, no? Oh, hindi. Ang papel ng NFA, sir, pa kayo na po magsabi ulit. Anong papel ng NFA?
0: Ang papel po ng NFA sa ngayon sa kasalukuyang batas ay mag-inbox o mag-buffer stock ng bigas na binili sa mga magsasaka natin para sa gayon kapag may kalamidad at emergency, yun po ang pwedeng ilabas through the LGUs, DSWD, OCD, yun po.
1: Apo. At ito pong bigas na ito sa mga emergency ay para sa mga mamamayang Pilipino na mahihirap na hindi kayang bumili sa mga private retailers.
0: Tama po yan. Pero i-stress ko lang po ng konti. Pagdating po ng kalamidad, kapag yan po ay ni-request sa atin, lahatan na po yun. Hindi lang po vulnerable, kahit po yung mayayaman, kung gusto po nagbigay ang mga local government units, ang DSWD, opo, sama-sama na po yun.
1: Okay, sige. Kasi po, ang pinag-uusapan natin dito ay paghahanda sa El Nino, yung pong inaasahan na mas mababang produksyon. Dito ho kasi, pinag-uusapan din natin, yung pong mababang produksyon ng mga farmers na nagbebenta rin po sa mga private traders, no? So, ang supply na pinanggagaling natin sa palengke ay mga private traders. Di po ba ano, Sir Larry, right? Yon.
0: Ay, tama po yun. Okay. Private traders po talaga. Apa?
1: Yun, yun. Okay. And then, yun na po yun. Ibang usapin po yung pong supply ng bigas sa mga pribadong pamilihan, pati po yung pong pangangasiwa na masiguro na laging may supply tayo, whether imported man yan o locally produce po na palay. Iba po yun. Kaninong responsibility yon?
0: Tama po, iba po yun. Ibang responsibilidad po yun. Nakaatang po yun sa Department of Agriculture. Yung pangkalahatan pong supply. Opo, tama po yun.
1: Yun yun ha. Para lang po tamang ating konteksto. Ngayon, Sir Larry, dito po sa binabanggit nyo na pag-i-stock ninyo, no, para lang po sa panahon ng emergency o kalamidad, ang tanong, yung po bang inyong mga bodega na ponduhan na kayo para sa pagtatayo ng bago, pag-aayos ng mga luma, etc., para may pag-iimbakan kayo?
0: Opo. Noong 2024, nabigyan po tayo ng pangtayo at pang-repair. Opo. Noong 2025, nabigyan po tayo ng pang-equipment. Opo. Pero ito pong lahat na naibigay na ng sa true General Appropriations Act, ay kulang pa rin po kahit po matapos na ito. Sayang nga po itong 2026, hindi po kami napagkalooban for modernization. And so 2027, ginagawa pa po natin ng intense request para po mapagbigyan tayo. Opo. At dahil po talaga naman, lagi ko po sinasabi, napakalaki po ng acute deficiency sa capacity. At ang problema na pag-uusapan natin, magiging paulit-ulit lamang po kung hindi po natin masolusyunan itong kakulangan ng mga pasilidad na
1: ito. Okay, sige po. So, Sir Larry, muli kami hong tatawag, ha? Basta meron tayong mga dapat liwanagin, lalo pa ho dito nga sa binabanggit po natin na paparating na El Nino. Salamat po, Sir.
0: Maraming salamat din po. At welcome na welcome ko. Po, tawag lang po sa akin. Salamat po.
1: Thank you. Ngayon, El Nino, atin lang pong tanungin si Commissioner Albert de la Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Kasi nga po, paparating itong El Nino. Ang sabi nga daw po, ngayon pala Oktubre, ito po ay atin nang mararamdaman. Ang tanong lang po natin, ano po ang papel ng Climate Change Commission sa panahong ito na nag-aanunsyo na po mismo ang pag-asa at ang gobyerno na itong ating kakaharapin na hamon? Good morning po, Commissioner!
2: Magandang umaga po, Sir Ted at Digita Chacha.
1: Salamat sa panahon. Sige po, sa panahong ito na meron pong paparating na El Nino, dahil din po nga ngayon sa pabago-bagong klima, ano po ba ang role sa amin, sa ating lahat ng mga Pilipino, ng inyong komisyon?
2: Tayo po ang nag-provide ng National Adaptation Plan at ang tinatawag nating National Climate Action Plan, and then tayo rin yung nag-oversee at nag-monitor whether or not this plan are being mainstreamed on the national, local, at saka sectoral level. Sa lahat ng government agencies.
1: Okay.

0: Okay, sige po. So, sa ngayon po ba, sir, nakapagpulong na ho ba ang komisyon? We understand na ang inyong pinuno, di ba, si Presidente Marcos mismo?
1: Opo, ang ating Pangulo po ay ang chairperson at ang mga framework ay nakapaloob na. At the same time, nagkaroon din ng executive order with regards dito po sa super strong El Niño. Ang ginagawa ho natin kasalukuyan ngayon ay tayo'y nakikipag-usap sa mga local government unit dahil ang super El Niño at ang abnormalities caused by climate change ay localized in nature.
0: Opo, opo.
1: Sige so po. Ibig sabihin, ang impact sa Baguio, hindi kamukha ng impact sa Manila, hindi rin kamukha ng impact sa Cebu at saka sa Davao. Iba-iba po yung impact, depende kung ikaw ay coastal, mountain area, o ikaw ay nasa flat area. Kaya dapat localize ang designation of actions and implementations.
0: Yes, sir. Opo, opo. Bagamat may komisyon national, localize po dito nga ang inyo pong pag-address ano, ng problema sa bawat lokalidad. Ano ang funding nito kung sakasakali? Saan po manggagaling kung meron man?
1: Mayroon pong funding na naalat ang ating national government. Ito po ay funding through the executive order at mayroong 46 billion calamity and aid pool na nakalaan po dito. Ito po ang nailaan ng ating national government agencies. At the same time, yung mga local government unit ay mayroon ding dapat nakalaan under our localized climate action plan. Ano po? We always say na dapat mga ordinansa yan, hindi pwedeng resolution at kailangan may pondo, kanya-kanyang pondo. Pero kahit sabihin natin localized action plan yan, mayroong mga nexus or intersection. Mm-hmm. Una, yung tubig ano, sa El Niño. Pangalawa, yung pong kabuhayan kasama yung agrikultura, fisher folk, yung vulnerable. And then, nandyan po yung ating food security, energy security, at saka po yung human security aspect. Yan yung mga nexus na tinatawag.
0: Opo. And then, kaninyo,
1: common,
0: ano?
1: Common.
0: Opo. Common, kumbaga ito ho yung kumbaga you agree ano ho dito po sa mga dito mga aspetong ito para po sa pagtutulungan nga ng the whole of government to address ito po mga problema na sabi ho ninyo tubig etc. Pero hindi may tatanggi na bawat lokalidad bagamat iba-iba ang impact nito, ang definitely po ang may pinakamatinding impact yung mga mahihirap. Kung sino pa ho yung mga mahihirap, sila po at sila dito ang matindi ang impact.
1: Tama po kayo. Yan po yung panawagan natin ngayon, lalong-lalo na ang matinding impact sa mga may hirap ay yung mga nasa city island na may mataas ang heat index, kasama dyan ang Metro Manila. Kasi imagine, mayroon po tayong mga information na isang sa mga informal settler natin, ano, tawag natin, excuse me for the word, para maintindihan ng ating mga kababayan, yung mga squatter natin, kuminsan isang bahay, 10 yung nakatira. So imagine yung heat index dyan. Pagkatapos walang halaman, ang mag-absorb talaga ng init ay yung tao kung walang halaman. Kaya ayon sa pag-aaral po, I would like to inform our public again na more than 6,500 negative positive 400 ang maaaring maging fatalities sa Pilipinas. Ito ay nakapaloob sa isang climate science-based and data-driven study. Ito rin yung ang basihan po nito. From the recent history, ano, since 1877 to 1878, ano, lima pa lang ang super El Niño na kasinlakas ng dumarating na El Niño, at ang tatama sa atin ay isa sa limang pinakamalakas. Kaya hindi po tayo, we're not creating alarm, but we want our people to prepare. Paano po ang preparasyon? Ang preparasyon po, lagi nating sinasabi, yung mga nasa city area, starting sa January, kung mayroon pa ho kayong pwedeng mapuntahan na probinsya, mas maganda ho, pabayaan ho natin na lalo na yung mga matatanda, umuwi muna ng probinsya dahil matindi ang init sa mga syudad. Pangalawa, yung ating mga nagtatrabaho, kailangan magkaroon muna ng shifting, yung alas 10 hanggang alas 3. Ano po, iwasan po yan, kasama yung mga mag-aaral. Kung po pwede, alas 6 hanggang alas 10 yung pag-aaral, yung alas 10 hanggang alas 3, iwasan po yan. Ganun din po sa ating mga local government unit, yung pong kanilang mga localized action with regards sa water security, kailangan magkaroon sila ng filtration facility, reverse osmosis, at saka yung mga localized water classification. ibawal ang paggamit ng A1 water, yung mga naiinom na water, domestic use for irrigation, kasama na yung paggamit sa golf course, etc. At magkaroon po ng misifier sa mga common intersection, sa maraming tao at saka mga cooling station. So yun, yan lamang yung isa sa mga ilang mga simple, apo, pero ito ay makakapagsalba ng maraming buhay. Apo. Kasama na rin dito, ano, narinig ko po yung interview nyo sa NFA. When we talk of NFA, I will be writing a letter and perhaps I will be sponsoring a resolution. Kapag pinag-uusapang NFA, dapat ang titignan dyan, hindi lang basta bigas. Tignan rin siguro natin yung ibang mga resilient crops. Kasi kapag ipipilit natin ang palay, this coming Super El Nino, mahihirapan tayo. Bakit natin ipipilit? May, pwede naman yung kamote, pwede yung banana, pwede yung malunggay. Yung malunggay, kapag yan ay hinalo natin sa bigas, magiging fortified rice na. May bigas ka na, may malunggay ka, masustansya yung pagkain ng Pilipino. And we need to have a healthy food during this kind of calamity because we cannot have resilient country without healthy people.
0: Apo, Commissioner, sa inyo pong pagtansya, gaano kahaba ang El Nino at ano ang mga temperatura halimbawa na maaaring abutin sa Metro Manila?
1: Aabot po yan ng midterm. Sana hindi naman umabot hanggang third quarter, no? Ang Metro Manila, papalo po yan ng mahigit 43. Papalo po yan hanggang 45 o mahigit pa. Dahil ang temperatura ng dagat ay tataas ng 2 degrees centigrade. Dahil dito, ang impact po niyan napakalaki. Siguro sabihin ng ating mga mamamayan, bakit 2 degree lang, malakas na. Ibigyan ho natin ng halimbawa, kapag ang tao ay mayroong temperatura, as we speak, ang temperatura ko po ngayon, Kated, at saka yung temperatura mo ay 36.5. Kapag yan ay pumalo ng 37, more or less, may senat ka na, may lagnat ka na. That is only 0.5. Kapag pumalo ng 37.5, that is 1 degree only, may lagnat ka. Kapag pumalo pa ng another 0.5, that's 1.5, 38. Malapit ka ng mag 40, 39, nagko-convulsion ka na. The same is the living planet. Kasi ang planeta ay isang living ecology. Ano? Pag pumalo yan ng more than 2 degree at ayon sa IPCC, tayo ay papalo ng more than 1.5 degree. At ang 1.5 degree, yan yung Paris Agreement na kung saan tayo ay kasama sa nakalagda na kailangan ang target natin ay hindi lumampas ng 1.5. Pero this coming year, ano po, ay papalo tayo ng more than 1.5, papalo tayo ng 2 degree. Ang ibig sabihin niyan, it is a catastrophic situation ayon sa IPCC. At yan, maaari niyong mag-google yung tinatawag na Atlas of Human Suffering. Yan ang projection ng international scientists. 500 scientists yan, galing sa iba't ibang bansa, 200 countries, that they agreed in a principle of what they call, kapag pumalo ng 2 degree, it is a catastrophic situation based on the 6-cycle report of the IPCC UNFCCC.
0: Opo, ito ho yung nakababahala po ng impormasyon pero dapat natin tanggapin po bilang pamamaraan para ho tayo makapaghanda at maunawaan natin yung binabanggit nga po dito ni Commissioner. Sir, ngayon pa lang po may ibang mga tao, as you know, siguro nagpapanik na, may hoarding na nangyayari dito po sa mga bottled water na ito. Ano ho ba ang inyong pong maaari maipayo po sa aming lahat?
1: Hindi naman ho tayo kailangan mag-hoarding ng tubig. Kasi we are blessed by the Lord na tayo po'y coastal community. More than 60% of our countries, of our country, mga cities, ay located in the municipalities na mga tinatawag na coastal area. Pangalawa, kung hindi man coastal, mountainous area, mayroon tayong mga bukal. Anong dapat natin gawin? Ang ating mga local government unit, kailangan maghanda ng kanila mga local filtration facility. Huwag lamang iasa sa ating mga water district. This is the best point in time na maghanda. Mayroon tayong mga technology, mayroon na tayong science, ano? Kailangan lang makinig ang ating mga local government unit, ang ating mga mayor, gobernador, sila ang chairperson under the local action plan. Kailangan yung kanilang MPDC, yung municipal, city at provincial planning officer at yung kanilang mga municipal at saka provincial engineer, this is the best time for you to prepare yung ating river system, yung surface water using reverse osmosis na mayroon ng available sa Pilipinas. Wala ho tayong problema sa tubig. Pagkatapos, i-categorize lang yung tubig. Pwede naman yung ating pinagliguan, yun na lang ang ating pagkaruwas. Pwede rin naman yung tubig mismo sa Pasig River. Maari yan na i-filter ng kaunti. Pagkatapos, yan na ang pandilig ng halaman. Ano? These are the best way for us to do. We have the technology. We invest in technology. We invest in green technology. Okay. Wala ho tayong magiging problema sa tubig.
0: Salamat po na marami, Commissioner. Sir, maiba lang ako ha, mabilis lang po. Kumusta po, sir? Kayo ba hinarap na ni Bingkag dito po sa BCDA, doon sa Paksilika Project?
1: Unfortunately po, hindi ho kami naharap eh. We requested a meeting. Ang umarap sa amin ay isang a junior technical officer. Ang ginawa na lang ho namin ay nakipag-ugnayan kami sa ating cabinet secretary. Fortunately, mas hinirap kami ni Secretary Abalos. Kaya ang usapan na lang ho namin doon, nagkaroon ng pronouncement ang ating cabinet secretary bilang harmonization czar at troubleshooter czar. At napadala ho natin at naiharap natin ang mga leader ng mga katutubo sa kanya at nagkaroon po ng framework. Ang sabi, ganito ho, maganda po na itanong niyan, walang AITA, yung totoong AITA na mawawalan ng bahay at walang AITA'ng mawawalan ng lupa sa loob ng Paksilika area sa BCDA. Bagkos, mas lalong palalakihin yung kanilang lupang sinasaka at ako po mismo, nandito ako ngayon sa Clark area, mamayang hapon tutungo mismo ako doon sa lugar kung nasaan po yung kanilang mga bahay. And we see to it na yung bahay po nila, lalong-lalo na kung yan ay mayroong tombstone, kung saan po sila naglilibing, may place of worship, yung tinatawag na hunting ground nila, yan po ay hindi pwedeng mawala, illegal sa ilalim ng batas. Ipralo na yan ay mawala because this is part of the culture and tradition, not only of the AITA but the Filipino people. They will not become a collateral damage of the Paksilika development, but they will become part, the heart of the development. Ano pong halimbawa niyan? Yan po ang tamang paraan ng isang planning, ano, as environmental planner. Ang mukha po niyan ay yung Intramuros dito sa Maynila na ngayon po ay pinapagawa na yung golf course, it will be converted into a lung that will serve as a buffer area. So yung katutubo AITA land sa loob ng Clark, it will serve a buffer area by and between the gray infrastructures that we have in order for us to have a balanced ecology. At the same time, it will serve also as the cultural traditional heritage of the Filipino people. At the same time, it will also serve as a tourism area.
0: Is that carved in stone or just words of a politician?
1: No, I am not a politician. That is carved in stone because that is part of Republic Act. It's the IPRALO. Yan po ay batas. Alam ko po, dahil dati po kayong congressman, ano, inakdaya na principally ni dating Senator Flavier, ano po, at napakaganda, ano, may utang ang Pilipinas sa mga katutubo because they already existed since time immemorial. At yan ay hindi bayad. Yan ay hindi hiling sa atin. Yan ay kanilang karapatan. Kaya hindi ho pwedeng kuhanin niya ng Estado. Opo. Dahil mas nauna, ayon sa batas, mas nauna ang mga katutubong ito kaysa sa mismong Estado ng Pilipinas.
0: Opo. Kasi hindi po, ang tanong ko po dyan, Com, is that sino ang nangako sa inyo niyan? Kasi as we very well know, we have plenty of laws, but it's a matter of diba, implementation and regulation. So dyan po sa kausap ninyo na hindi sila magagalaw, may batas man po tayo, sino nangako sa inyo? Si Benhur Abalos?
1: Yes, sir.
0: That's what I'm talking about, you know?
1: tama po.
0: Yun ang akin dyan kasi. Kasi iba po yung... Ako ginagalang ko, sir, ha? Ako humahanga sa inyo kasi nga kayo ang tinig nila. para masiguro natin may batas dyan, hindi sila dapat galawin, dapat po mag-improve pa nga at maayos sila. Pero yan po ay pangako ng politiko. Iba na ho kasi kapag nandidiyan na, ano, hindi mo na sila mahagilap at yun nga po, no, ang lahat ay naglalaho ng mga pangako. Kaya po kami nananalig na hindi kayo bibiguin po ng mga nangako sa inyo. Kom.
1: Ganito po yan, ano? Para po sa tamang konteksto. Ang isang lubang katutubo na ancestral domain, mayroong tinatawag na Ancestral Domain Development Program or ADS-DPP. Mm-hmm. At ako po'y Kapampangan, kaya medyo alam ko po ang ADS-DPP dito sa lugar na to dahil ako po'y taga Pampanga. Mm-hmm. At bilang environmental planner, kasama po ako doon sa pro bono designer ng okay. ADS-DPP okay. na mga AITA. At kakilala ko itong mga AITA dito, ano? Mm-hmm. Mga kaibigan ko at ako po isang pastor, mm-hmm. Kasama kong mga pastor, yung mga pastor ng mga AITA dito. Okay. Kaya kami ho ay mayroon na mga prior engagement sige. Bago pa nangyari itong Pax Silica.
0: O sige po, so tayo po'y sasandal dito po sa inyong binabanggit na ito. After all, wala ho naman tayong gusto kung hindi po lamang mapangalagaan po ang karapatan ng katutubo diyan and mapangalagaan po yung concern natin sa environment, no, tubig, etc. Sige, so kom, muli ho kaming istorbo. Dakal po salamat, ne.
1: Dakal po salamat, Kabalen. Dakal po salamat.
0: Thank you very much. Si Commissioner Albert de la Cruz Sr. ng Climate Change Commission.
2: Mabuhay ka.
0: Yan ang aking tinatanong. Yan ba nakaukit na sa bato?
2: Is it carved in stone? Sabi mo nga. O yan
0: ang salita
2: ng
0: at pangako ng mga politiko. Ang sagot dyan, baby girl. Ikaw talaga.
2: Ay, naalala ko pa yan.
0: Ano boy? Ikaw talaga.
2: Kay talagang dalawa, wala na kayo nakitang tama. Sabing ganun na naman nung iba, mga loyalista. Ikaw, puro kayo reklamo araw-araw.
0: Ikaw talaga.
2: I love you.
0: Ha?
2: I love you. Oh, wala akong maisip. Bugso ng damdamin eh. Nung sinabihan mo ko ganyan.
0: Magdali lang po. Diyan lang kayo. Relax lang po kayo. Be right back.
3: FM. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what?
4: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
10: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
11: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
12: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Good morning!
2: Transport business ba ka mo? Direct ay sandali lang UV Express, school service, travel and tours. Photon Traveler is the smart choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety and ang lakas kaya ng aircon. Suwabe ang biyahe, lakas ng hatak. Sulit kasi nga din po ito ay fuel efficient. Kung transport ang inyong negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership dahil Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand marking 20 years of industry experience. Salamat, Photon Traveler Vans! Alas 9.42, si Director Rino Abad lang po. Mabilis lang ito. Mopayang aga, Director.
3: Thank you! Sir Ted, magandang umaga sa inyong program at sa ating mga kababayan po.
2: Ano kuno, mano? Anong ating pangitain sa presyuhan by Tuesday kaya? Meron talagang rollback?
3: Sa diesel ho, ang 4-day trading natin na estimate ngayon ay umaabot po ng rollback of 1 peso per liter. Okay. Dun sa gasoline naman ay mayroon ho tayong increase na umaabot po ng halos 1.5 pesos per liter.
2: Mm-hmm.
3: Okay. So 1.50 no. Kerosene may increase din ho na around 2.20. Pesos per liter.
2: Okay, sige. So piso more or less sa diesel rollback, piso more or less po sa gas increase. Yan po yan.
3: Sa gasoline mga around
2: 1.50.
3: 1.5.
2: Okay. Opo. Sige po. Para lang
3: sa kerosene mga 2.2.
2: Okay.
3: 2 peso and 20 centavo.
2: Okay, sige po. So sir, salamat na marami sa inyong update ha? Kasi pasensya na kayo at kayo. Lagi namin kayo. Para lang ho namin malaman kasi ako usually nagpapakarga din ako pag weekend eh. Ganun po ang akin kasing ano.
3: Yes.
2: Pag meron akong oras sige nga po, makadaan sa gas station. Salamat po, Director, ha? Salamat
3: apo,
2: po.
3: Apo, Sir Ted, magandang umaga ulit.
4: Thank you, Director.
2: Thank you. Ayan. So, diesel, rollback, piso. Gas, 150. Gas, 220. Tamang oras ngayon, 9:44. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno yan ng Xanto nang gagaling sa Mangosteen. Mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawang Boss Max 3 Coffee. Available sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kape, Mangosteen, sarap!
0: FM.
2: Alright mga kapatid, eto nga po ngayon ha, ang ating pong mga pag-uusapan. Naku, napakarami nito pero gusto ko munang paraanin itong ating magandang balita po. Kasi nung isang araw, meron tayong nakapanayam na taga Pampanga siya actually. Ano po, ito'y taga Samar, Santa Rita, na napadpad po dyan sa Pampanga. Naalala mo sa Angeles?
4: Si Tatay Jeronimo Eraya.
2: Gusto ko mapanood po ito ang ating napag-ambag-ambaga na 5,000 pesos. Ano po? Sige. So, ikaw na muna, girl, ha?
4: Ikaw na muna.
2: Sige, kasi...
4: Ano, gap daw muna. Kinakailangan nito umere, partner.
2: Importante ito. Oh, ay, importante
4: wala
2: para...
4: Wala tayong pambili ng toasted chopa, oh. Kailangan okay natin
2: salamat
4: ito umere.
2: Salamat na marami, ha?
4: Thank you, Santi.
2: Santi. Happy
4: thank
2: birthday.
0: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Oo, napanood ko na yan.
7: B1079. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
10: Marbig
1: yan ang mukhang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
12: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
11: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
13: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
11: Walang kulay, walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
11: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
16: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
11: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
11: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
11: Balita man sa lansangan.
19: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
11: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
20: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
11: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Bogasancho po.
23: Ben Peringi po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariana Pascual po.
30: Halimbitin!

0: Himlayang Pilipino, we offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Mukhang magtampo sa atin si Justice Tess Arcega. Oh, baby girl, then? May binabati siya ngayon. Si Terence Jomel Mendoza.
2: Oh.
1: Birthday niya daw po today. Yan. Happy birthday.
2: Happy
1: ang
2: birthday
1: wish ko daw po, ang wish ko sa inyo ng inyong tia, I see, tita ay good health and peace of heart always. Iyon.
2: Oh, ang ganda ng
1: happy
2: wish
1: birthday
2: na yun.
1: Happy birthday. Galing po kay Justice Tess Arcega para po sa kanyang pamangkin na si Terence Jomel Mendoza.
2: Peace of heart, not just peace of mind. Thank you po, Justice.
1: And peace be with you.
2: And I love you.
1: I love you.
2: Diyan bugso ng damdamin. Oy, ito. Si Rose Seraphine.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday po. Galing yan kay Guard Ate Maharix.
1: Happy baka magalit ang ating mga ka-BBS. Sabi ko, I love you, BBM. Baka magalit sila. Alam niyo,
3: I love you, BBM.
1: Yan ang pinanggagalingan ko dyan. Asa na si Rome?
2: Magagalit sa'yo si Rome. Sasabihin ni Rome, ano to, Manong Ted? Kick kita sa GC? Nagka-I love you ka kay BBM. Hindi. May bagong video naman si...
1: Pinapaalala ko lang sa inyo na minsan pa po ito ang sinasabi ng patron, ng inyong patron. Ano yun, ma'am?
3: I love you, BBM!
2: Huwag ka mag-alala. Kasi may bagong video si Marvel Buena. Dahil sinabihan niyang si FL ng I love you, o para daw di na magtampo ang mga DDS, sabi niya, di I love you, BBM, I love you, VP Sara. Na ganun na lang siya. Para daw wala nang pag-usapan.
1: Hindi, ito ang akin muna. I love you, BBM, tapos meron pa silang duet.
2: Ano?
1: Ha?
2: Talaga?
1: May duet pa sila. Pakinggan natin.
2: Balikan natin.
1: Anong sabi? Kaibigan mo. Kaibigan ko.
4: Pilipinas. Bagong muka.
2: Ay.
4: May prinsipyo, may isang salita.
2: Woohoo!
5: Kaibigan mo. Kaibigan ko.
4: Siya si Bongbong Marcos BBM.
2: Ang sweet pa nila dyan, ano?
1: Diba? Ganun dapat ng heart.
2: Those were the days.
1: Pero... makalipas lamang ang ilang sandali.
4: Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
2: Ay, what a bittersweet ending. What a very, very sad ending.
1: Pinapaalala mo kay Direk Gracian eh.
2: Si Mitch naman, tawa ng tawa dito. Singiling ka namin ng ano dyan eh.
1: Ito mo, ngumingi
2: ng entrance eh. Binoto mo sila, Direk Grace.
1: Okay lang yun.
2: Oo naman.
1: Hello.
2: Kanya-kanya tayong choice. Hindi nila gagamitin yun. Yan na naman. Kayo pinipili nyo yung mga ginagamit nyo ha. Bagka mga ganyan, di nila nagagamit.
1: Ito na, baka tayo mag-overtime ngayon. Maganda ho ang ating happy hour. Pakinggan natin. Sige, panoorin natin.
2: Ito na muna. May update tayo. Mga kapatid, last September 30, araw po ng Miyerkules, nakausap natin si Tate Jeronimo Eraya, isa pong senior citizen dyan sa Angeles City, Pampanga. Para po doon sa mga nakikinig sa atin sa True FM na may birthday nung araw na yon. Siya po ay byudo, anim ang anak. At since 2022 pa po, nakatutok sa ating programa. 5,000 piso po ang natanggap na tulong galing po sa ating mga Happy Anonymous, Happy K, Happy Man, Happy Daddy at kay Happy Anonymous. Naipadala na po kay Tatay ang 5,000 piso at ngayon may update po sa atin itong si Tatay Jeronimo. Papakita niya sa atin yung kanyang tahanan, yung pag-abot ng pera galing po sa ating mga Happy Anonymous, maging yung celebration ng birthday ni Tatay last Wednesday. At namili din po siya ng kanyang mga pangangailangan, na grocery na rin po
1: yung
2: si Tatay. Mga gamot
1: tatay
2: at kung ano-ano pa. Narito muna mga kapatid ang video po galing kay Tatay Jeronimo Eraya all the way from Pampanga.
6: Ito po si Tatay Jeronimo. Bale, ito po yung bahay niya. Dito po siya nakatulog. Ito po yung buong bahay.
2: Mainit yan, ano? Ito si tatay. Pinapakita, inikot po yung bahay. Talagang simpleng-simple
6: lang. Maghapon na po siya dito.
2: Maghapon po siya dito.
6: Caretaker po kami ng bahay.
2: Caretaker sila ng bahay na ito.
6: Tayo, ito na tayo.
2: Ito na, inabot na po yung pera kay tatay.
1: Alos bulag na siya.
2: Oo, 84
6: sige,
2: na
6: eh.
2: Ayan, binilang ni tatay.
6: 2, 3, 4, 5. Ano masabi mo?
7: Maraming salamat sa air idol. Ted Pailon. Tsaka, maraming salamat.
6: Tsaka sa ano?
7: Happy Anonymous. Maraming salamat. Awat ko yung pera. Naalim niyo sa akin. Laking katuwaan ko sa araw na ito. Sama ko sa papasalamat ako sa inyong lahat-lahat. Nawa.

0: Oh, mag-wish ka muna, Tay. Tapos blow mo yung kandila. Wish mo na. Wish ka muna.
1: Anong wish si Tatay?
2: Wish nalaway paliwagin pa ng ating buhay.
0: Amen! Oh, blow mo na. Ayun, Tay, sa gilid. Sa gilid, yan.
2: Yeah. Oh. Yan na po, may pamilya na namin yung
3: may bigas,
2: na tanggap kong
3: mga gamot,
2: pera. Dalaw loto ko na. Lahat ng mga anonymous.
3: Ayan na si Tatay.
2: Lalo na sa inyo. Stop ng ano.
1: Salamat daw sa lahat po ng kasamahan natin dito. Okay na po.
3: Mga kapatid,
1: hindi masyado marinig yung boses, pero ayan po yung picture ni Tatay.
3: Ito na po mga kapatid, ang ating pong napagtagumpayan. Muli po, salamat kay Happy K.
1: Thank you.
3: Salamat po kay Happy Man, kay Happy Daddy, at kay Happy Anonymous. 5,000 piso po ito, pero hindi ho matatawaran, hindi mababayaran yung saya at luha ng kaligayahan ni Tatay. Tatay Jeronimo Eraya, senior ng Santa Rita, Samar, pero napadpad ho sila dyan sa Angeles City, Pampanga. Tatay,
1: birthday,
3: malamang
1: nakikinig
3: ka ngayon sa amin. Tatay, salamat na marami ha. Nakapagpabili po siya ng isang sako ho ng bigas, 25 kilos. Meron po siya mga gamot ngayon. May mga tinapay. Meron ho siyang, I think, pati gatas. At pangangailangan po ni Tatay. Muli sa inyong mga apo at mga nag-aalaga sa inyo, salamat din po. Pati po isang tray ng itlog. Pati ho yung pampansit din, mga kapatid. Meron na po si Tatay. Sa inyong lahat na nandidiyan ng mga anak niya, kayo binayayaan ng inyong ama hanggang ngayon. Kaya salamat din sa inyong pag-aalaga sa kanya. Tandaan natin lagi na pinagpapala ang mga anak na nag-aalaga at kumakanlong sa kanilang mga magulang.
1: Amen.
3: Huwag mong hahamakin ang iyong ama sa kanyang katandaan. Yan po ang pangaral at pangaral na ating pong laging ibinabahagi po sa inyo, lalo na sa inyo mga anak. Paalam.
1: Oo. At dahil dyan, nanonood sa atin si Happy Cusinera at sabi niya ay magbibigay daw siya ng additional 2,000 for Tatay Jeronimo. Tatay, papadala po namin ngayong araw ulit yung 2,000. Kayo na po ang bahala kung saan nyo po gustong gastusin yan.
3: Damo nga salamat, Tatay, ha? Malipayon kami nga malipayon kamo.
1: Thank you so much, Tatay.
3: Taga-Santa Rita, Samar si Tatay. 84 na po siya.
1: Happy 84th birthday, Tatay.
3: At siya po, mga kapatid, ay meron na hong problema sa kanyang paningin. Ngayon, yung atin po namang kahapon na winner, wala pa po tayong so far ho, as in yung update para sa kanyang pangangailangan, sa kanya pong artificial leg, yung kanyang prosthetic na nabinti. Pero nakikinig ngayon sa atin si Ferdinand Christian Jr. Opo, at malamang din po pati po yung kanya pong Chongson, yung kanyang ama. Ngayon, ganito iho ha, relax ka lang dyan. Papalabas namin yung video mo on Monday. Relax ka lang dyan dahil ako ang akin talagang pakiramdam. Tayo magtatagumpay sa misyon natin na ito para sa iyo. Dahil ikay isang ama, isang kabyak, isang mister, at isang anak na nagpapagalat ang galaw sa mundo ay patas. Mabuhay ka ha, Ferdy. Abangan mo yung aming tawag sa iyo. At Monday nga po ay ating pong ika-anim na taong anibersaryo sa aming pong panatuntunan dito po sa aming himpilan. Kaya muli po abangan nyo yan dahil tayo po ay lalo pang magpapaulan ng premyo. Sa ating mga Happy Anonymous, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo rin pong lahat.
4: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
5: Time check brought to you by
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Play-

0: Naghanap ang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaana ang pananaw yung di maigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pa lang, ang iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himuang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulaybod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-.
6: Light and easy on B 107.9.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: 9.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayroong hapon ka ninyo doon, Michael. Kumusta mo? Mabay nga ko, mga brothers and sisters. Inatong tanga, nagkita mo pa yung panlawas. Labang gapon natong panginabuhi. Inatong tanga, syempre, karami kita ang hatong maupay nga pagtrabaho. Atong mga pamilya. Labuhan nga tanan, permi upo din atong pag-sakripisyo. Sacrifice is the way to success. Thanks God, it's Friday! Ano? Ang bilis talaga ng oras. Pati panahon. October 2 na! Bilang na ang oras ng Pasko. Hanggang December na lang. If I get impeached, and that is my end. Ha? Huh? Kalo, oy man in town sa atong Vice President, dili good nila tantanan. Hindi kayo tatantanan. Grabe, administrasyon, ano? Kayo, oy man iba nga kontra ka. Oy, oy, kontra nga iba. Mga Duterte man na.

0: yun lang.
1: Kasi rin ko lang nung antay. Ano ba ini? Kukuhan man engineer, nagbabara-bara. May nabaritak butol. Bangin mo rin na. Wala na vitamin C engineer, ano? Napaubo. Okay, sige. Ganun talaga ang buhay. Relax lang tayo, ha? Cool. Kailangan lang kayod. Yun lang. Masaya na tayo dyan. Kahit counting pagtingin ay manggagaling sa'yo. Okay lang. Alam mo naman tayo ngayon. Kailangan barbalansi. Yan, kinahanglan. Kita permi in andam. Anuman nga baga kinahanglanon. Kumbaga, pwede kita maging Boy Scout. Pwede kita maging Girl Scout. Laging handa. Yun. Ha? Ayawin medyo permi bagahat, permi kala aringit, kung bagadiri na dudrawing, kinanglan laging masayang masaya, lalo na kung may may ano ay pira yun. Yan naman pala. Kay amo ito, itong Amerikano na sering itira. If you have no money, you're nothing. Ang yung mga Amerikano, kaya ano siya pwede air, kaya damot kwarta. Alaga it. If you have no money, you're nothing. Ayaw, gadura o, rabisan lang kami waray kwarta, malipayon lang kami, yung mga Pilipino. Ay, nako ang buhay. Anyway, mga kasangkayan, ganyan talaga. Kung baga amo man, sana. Kung amo itong baga pagkita yan ng administrasyon, kutob na gudla, December, hiningat tuig, may impeach na isara. Ano? Talaga? Ano kayo, kung may himo, kung di rin may impeach, o kung may impeach, mahulat lang kita yan eh. Kuan ini nga ako nakuha nga reports, this is subject for confirmation. Wow! Relax lang. Amo ini na itong sitwasyon. Nga di kita kasangkayan, ano na problema din niya? Ano rin lang yung kasusulba? Kauyo, tamon tubig housing, waray man awas. Hanit housing. Di rin kabisado din itakloban. May mga housing talaga. Ito nga. Onhan na ganaga? Waray itong tubig di tayera daw. Anong sering ni manager? Pare Nuno. Pare, mo pa yung kulop. Pare Nuno, itong manager, Nuno Cornico. Pare, ala yung dahit nga tubig di daha. Housing. May ada nira housing. Waray nira water. Ay, naku, naganaga ngayon doon lang housing. Manager Sir Nono Cornico, mag-ialayon daw itong nga nag-reniklamo nga diha. Kay may hana daw ini niya nga problema. May da nira intalon pasyente. Dahil naukoy, waray tubig na duroy. Imbis nga matataro tambal naman, labis naman laharo hapi-hapi tubig. Aduroy la, kay waray man tubig liwat. Ako, ano na ba ini? Kadamon nga reklamo. Ito nga pagtaga, ano ini ha? Crime water kon prime water? Crime water. Prime god man ito, nitong crime water. Prime water? Kay iba-iba naman nakapot. Diba? Yan na kan... ano ito? Inchik na. Igo. Hanuna, bilyar. Ito yung bilyar kay kontrolor ito, administrasyon. Aduroy. Itong pag inaraway itong mga politiko, hikita ng mga intalon, mga pobre, amot na apiktuhan.

labi kung nakita ito mga tagkonsumulahin nga tubig, kuryente, sige tira agway dito, hikita ito na peperwisyo. Hindi mabuti. Mr. President, huwag mo namang unahin yung mga impeachment. May himo kay senador mo nito itong bubuot. Kaya hiraman ito ng mga senator judges. Ito ng impeachment trial. So, di rin na maiha. Di naabutan ito ng Enero. December letera target. Ma-impeach na hi President Sara Duterte. Nako po. May himo. Saramok ha. Ano man kung ma-impeach, masusulbar itong mga problema Pilipinas. Ubangin lugod, lumala. Nako, buhay talaga, ano. Sige. President, anhiya, ang presidente ng Pulad, aninahiya? Anhina? Ah, mabisita pala. Oo, nganya ito, makikita ka na banga, ang president Bongbong Marcos. Igad ka mo ito, bisikot niya pag inanoon. Nga tanan nga mga akusasyon, bangag, kung ano tiya. Waray mo ito ka matuuran. Di man gap ka mo ito nakakapawag mapamatuod kay anuman. Ira ito nga tanan itaan ni. Tikang dito it inin uruk yan hit gukuy. Ngadto ha Korte Suprema, ihira nga tanan. Ay, it uruk yan hit gukuy. Lagi turok yan it gukoy. Ngadto ha Korte Suprema. Siya nagahari. Ayan nga handa ko nga pakian. Malacañang nagano. Nagpahamtang diri daw kinahanglan nga mag tahugtago ngan irahon lang. Diri magpagawas. Hini nga pagtagatubig. Hoarding yan eh. Ayaw ko mo pagtago hitun nga mga tubig. Labi na ini nga mga bottled water. Haroy, kung masabutan ini naliwat. Ah, danalot kita hini mga magkakaarasya. Gutomo na nga ni tao, uhawon, ta. Mangin na hini mag-alsama sa Mr. President. Ayaw gadman. Kada mo tubig na Malacañang, oh. Hulugan ni tubig. Grabe, ano? Lilisang naman din eh. Ay, nako, paano susulbahin ang mga problema sa bayan? Bayad muna! Bago ang lahat. Mga kasanggayan, ay kamangalimot, 19.61 katrilyong itutang it Pilipinas. Ano? Ha? Nakayabot ang siniringan di rin akon, tikangin ha, Bureau of Treasury. Alo, ganito. Mga kabayad ba ba kita hini? 19.61 trillion pesos. Isa na nagbaligit imkalag, Mr. President, waray na hini. Nako, ang hirap talaga o ng buhay. Pito ang namatay. Ha? Hinusang gas leak. Hinminahan dito ha binggit. Kung kanay daw hinminahan ha binggit. Senadora, ngabugtoy presidente, nagyaw-yaw na. Na naman? Na ano? Na sharing ni Senadora Amy Marcos. Nga di dahil itong 2028, waray eleksyon. The first Noel. The first Noel. The first Noel. Born is the King of Israel.
Noel, Noel, Noel, Noel. Ano nga Noel? No election. Ha? Ano na ini? Ah, naman ito yung baga, ano ini? Akusasyon na ini or drawing? Hindi ka itong pwede. Nga di mag-i-election. Ano gamit natin? Hay na katungod, hinpagbutos ngan pagpili. Wala ito nakakatungod. Kunira na ito magbibinuot haton, ano at gamit din niya, kalibutan. Gamit ang Pilipinas, ano? Anyway, ganun talaga, no? Ako masayang lako, tayo ay utusan na lamang, sunod na lang tayo. Kayo na una kanala, nagtesting na nga ni, nagtesting yun ano? Yan o, waray barangay ngan iske eleksyon, nistesting pala ito na. Tumanon pa nga ni Korte Suprema, human. Titestingan liwati 2028, Noel, no election. Iya itong bugto ang nagsiring, ni Senadora Amy Marcos. Ay, nagadla ito niyo kay kontraman, di man nagkakaasya. Uusa nga bubungan, uusa nga gintikangan, tikanghan pangaon, didan lamisa, kutsara, tinidor, platito, baso, yana, bagahin waray magkiriglala. Magbugto ito na. Adahin usanga payag, kumbaga, payag hamalakan niya, kung di rin manhera nasing nga, Office of the President, payag na letera pagtawag. Hindi na itong pinubri payag, di ba? So, waray, di na nga nagkikita, di na nga nag-istorya, di dahil nagtikang, hindi hera pinalayas, hindi hera pinabalik. Aray, parang wala lang. Kamagburog doon na wara. Tungod hininga kamainit, kamapaso itong politika. Hirayt ng garaway. Ngayon kita nagbutos, hikita ng mga tao iton. Amo it naiigo, hikita mismo it apektado. Correct, minus wrong. Right, mga busog it Malacanang, busog it Marcos, dire ito. Pero kita, ano man kita? Tayo ay, mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya, kahit may mga kurap, kurap, kurap, kurap. Sanayan lang yan. Wala namang hindi korap eh. Diba? Lagi kong sinasabi yan. Quote and quote. Mismo si Mayor Alfred, nasaring ito niya permi. Kahit anong mangyari, may problema. Traffic, kuryente, tubig, kahit saan, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganun talaga yan. May mga traffic. Mayroong mga ilaw na problema. Ganyan. Kahit saan. Diba? Yan ay sanayan lang yan. Balit ano, kung baga sanay ka na, hiyaara ka na lang, wala tubig, bis ka na lang nga hindi mag-tutbras, di rin kumarigus, kaya sanay ka na. Ano ba yan, kuya? Traffic! Oh, magagalit ka, mag-iisip ka, ay, nabay na. Kao man, kinabuwasan, aw, nakakaagiman nga yan. Hindi mo nga matrapik. Sure. Sanayan lang. Ay, nako ang Pinas. Only in the Philippines. Okay, sige. Padayon. Tandem. Ha? Pino. Tandem nera Trillanes ngan Lacson versus Duterte. Takay Trillanes administrasyon na sumakay na. Ano na, kontrain ni Marcos. Yan na, sumakay. Adi liwat Hilakson. Ang liwat, hadto na adi rin. Yan na, sumakay liwat. At nagbabanggaan niya na Lacson
word warin a word ha words words don't come easy from me ah, tuming nagbabangga ni Senador Ping Lacson nga ni Senador Alan Peter Cayetano. Ano man at makukuha ni air ng mga politikong mga gunggong? Wala takot makukuha, tinood na. Nagsinayop lang kita yung pagpili ng pagboto sa era. Nga dapat untera at magsiservisyo aton. Hikitad yung pipervisioneran ng mga anak ng tupak. Balit, ano? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Yan ka pala'y babaro. Maihan ahudo. Siyari, patagahar. Uy, ikal. Uy, man lang ang nagbinutos kahit doon. Ganon talagang buhay. Sanglit, waray magkauyo. Tama ka, waray magtatago hiton ng mga patubig. Makuri niya na kung ini nga El Nino, kung magpadayon ini. So, di rin maghaharayo in pagtago, magtatago pa ng tubig. Imbis nga erim nun imo. Ada na nga ako ni pagkasaramok, may masugod na uhaw na kita. Dapat daw, waray magtatago, no hoarding. Ito na mga bottled water. Wala, kamo. Minerals naman lang, itatago pa. Panimun lang kita yung mga bubon. Ano, nabubon man lad, do. Hindi rin naman, wala naman na, nainom it bubon. Ano, na, kung man lang itong karigusan ng bubon ng mga karabaw. Iba. Ay, nako, ano ba yan? Ang problema na naman. Adin, maupay nga pahinumdom nga dito naton mga mag-uruma, mga parapangisda, mababantayan, matitimang nun na kamo, mabubuligan na kamo, mauwat pa kamo. Mauwat? Masasaaran ang liwat kamo. In administrasyon, pinagit presidente. Kaya ano ito? Para it mga parapangisda. Para iton mga paraguma. Uy, bulig ako ha, bulig ako. Bulig ka uyo, paraguma.

nakaturog pa. Ano ba yan? Ano't niyong kanta? Ayaw, God lang. Ay, walang bayad nga kanta. Oh, anyway, sige. Ay, ang buhay. Ano man ito? Ngayon mo sinisiring, ngayon panahatag. Parang mga paragumangan, mga Fisher Fox. Mga parang isda. Aprobado! Ha? Logo din ka na ako, hini. Mga paraguma. Oy, mga paraguma. Kasi ko paraguma, pamati ka mo, ha? Mamalayan yung matunong panahatag naman. Ngan mga parang isda. Damo ining matatagan. Harumamay ka, mga kasangkayan. It matatagan, mga paraguma, matatagan kamuhin pistilizer. Ay, ano? Sorry. Fertilizer. Ah, di rin ang pistilizer. Fertilizer. Assistance it mga paraguma. Plus, diliwat in 125 million. Ano? Para hiton solar-powered irrigation pump. Dungod hit pag preparar hit El Nino tralala. Wow. Maram ka mo mga kasangkayan kung pira ini eh. Nga igsasaburak na liwat nga salapi para hit mga parapangisda ng mga paraguma. An parauma timprano nga namata an mga adik nakaturog pa. Ano ba yan, kuya? Butit niyong kanta. Sino nga nagkukomposit niyong mga kanta? Ela. Nauna-una ang kulay ito. Kayong magagalit. Kayong mapipikon. Ha? Ang tamaan. Ewan ko sa iyo. Mga brothers and sisters, umagi initikang HDBM na para manhatag ang mga paraguma ng mga parapangisda. Department of Budget and Management, umagi mismo HDBM ngan umagi ha Kongreso approve without thinking. Ano? Pinaagihan committee chairman ha Kongreso, committee chair han appropriation. Ining appropriation, ang giliwanan hininiya, hisaldi ko. Yan na, hi Congresswoman Micaela Swansing. Approve ha Kongreso ha committee on appropriation. Hello, God, ano? Makaharad. Approve liwat ini para iton kanan 2027 national budget. Ini nga kwarta DBM gihapon nag approve para budget amendment review subcommittee BARC. Olo, God, ano? Umagi ni Hanep. NEP? Oo. National Expenditure Program. NEP! NEP! Tagigad kami, pare. Nagkutusang kanyang ngaran ni NEP. Pare, NEP! Musta, mga pangkulop? Tagigad bang kami ito? Approve DBM mga kasangkayan ini nga para hiton mga paragumangan mga parapangisda tikang ini nga programa han kanan presidential assistance to farmers and fisher folks. Ha? Huh? Matatagan na kini, kung sugod.
Kay kuan man ako, memberit parang uma. Para pangisda. Pero man ito, ini nga programa tikang hiton na gobyerno Hamalakanyang naabot inihin 10 billion! Wow! Sige na mulit at utang pa silang ginuo ko. 10 billion na naman! Approved Department of Budget and Management! DBM! Mama! Papa! Ano po ba't nagbabaya din at mga utang? Ay, kasi ko mga paraguma, pag-uma naman kamo. Ay, mga parapangisda, pangisda naman kamo. May ada 10 billion, 10 billiones para inihaton nga tanan tikanghan presidential assistance to farmers and fisher folks. Tara siya pamatiyon tikang hit presidente tikang Hamalakanyang. Wow na wow. Bagalahin na ginsisipidit bilyonis. Pero na ito at utang 19.61 katrilyon mga kapatid. Ay ka muna yung mama lang ah. Grabe ano. Pero ito imposible. It's not impossible. Uy, dito himuon bisan nga oras it Malakanyang. Ada ira pagburutan. Malit ano. Kuna siya man. Parhakon. Masunod na lang ako sa utos lamang. Ngayon ka man. Ay, napambuhay. Kauyo, ano itim ginririnik la mo it na mga ayaw good ka mo ito parong na itong buaya ay naka mo ito di rin itong ginagamit yan ng buaya kay tapos naman one lugod maleta ikaw kauyo diri ka ang itagan hiton nga maleta. It angay haimo kauyo linata. Ano? Alam mo nagdimar mag-abrit yung nga malita. Sige ang panmakiana, sige ang mga imbisigasyon. Bisin usa, wala na-abrit yung nga malita kung paperit sulod, kung anong sulod, di ba? Pinagawas lang istory kung may malita. Pare mang katagi. Ah, di lugod di ginataga kung linata. Ang katunto. Ano nungkot nga linata? Uy, di akit nga linata kung corn beef. Di nga ni maling. Kaya kung nga salmon, ayaw na agad. Masumo naman nga salmon. Itsado naman agad nga aminod. Ay, nako ang buhay talaga, no? Pinaagita na lang ni mga kasangkayan ng trimis. Kaya baga, wala man mahihimo tayo ni. Hindi ka nga ni baga din ni magsinakay-sakay ni administrasyon. Lalabog ka pa. Gabay ka nala sumakay. Ay, transit pa. Kaya yun. Ganun na lang. Pero sa pena akong kay daan ako antay. Antay, BBM. Ano? Antay kung bibigyan, antay kung tatawagan, antay kung kakausapin. Ganun lang ang buhay. Huwag na kayong mag-ambisyon pa. Mahirap na. Minarkusay na iniyan na. Yun, yun ang sinasabi ko. Ano at Malakanyang yung magbubuot, yung pagtakatubig. Adi man, oh. Ah, on 10 billion. Sige. Ganun naman talaga yan. Bisito niyo pag inanoon.
kung talaga hihimoon adi ano man adi liwat labot lahan 10 billion may da pa billionis naman ini ano kakuri ni mga ako hindi mga kini di man ak CPA di man ako abogado man iba na liwat ini tikang ini kan House Committee on Appropriation Chairman Micaela Swansing. Tagakon man niya Nueva Ecija. Ayan itong congressman ha, Nueva Ecija. Anong ba? Ano ba Nueva Ecija ngayon ini? Ah, mga malakas ngayon ito, Malacanang. Malakas ngayon ito mga Do, do re mi pa so la ti do. Bumbuy. Maabot 20 billion nga kadugangan nga budget para na agrikultura igindudoso didto ha kamara. Labot lang 20, labot lang 10, may ada na liwat 20. Ano ba ini bumala ni korte gin bagala niyo mga mulayan, bagala niyo gintatat si Korta. Lagat, didigin siya rin niya 10 million niya, 20 billion na. Ay nako, halala, iuho na like ng sarap eh. May mga naging po porsan mga tao. Puro malit yun pag pinanimura ko.

0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagpainom dom ha mga may nakamu isdaan. May mag-isumpay na itong posibleng ipikto. Wala isdaan? Magkakamayadahin mga posibleng ipikto hini? Kasumpahin nga El Nino? Kaya ano, mahuba si dagat? O, di nga niyo, mga pambot, mga fishing boot. Kung naman diya gamitin, mahubas na yun dagat. Wala na kita tubig. Dito ha, anakon pagkanto ha, Germany. May na dito tubig nga ginsasara nira. Pareho ni Gapon, tikang ha, pero nira, tikang ha salug. Ginirefine, matinaw na. May daliwati kang hadagat. Makon na.
1: Himang raw!
0: Mantawag gini, ma-okay na. Di rin na inin ma, ano, di rin na maasin hindi kang hadagat. Magayon mineral refiner itong dito sa Germany. Ito sa Germany, ang buti niya atan rin pamanhin eh. At Japan, bakit may edad naliwat? Ang tubig hadagat na himo na nera nga matabang. Sana may edad din yun o Pilipinas. Takas nga ako kita ininumay. Kung itong tingang hadagat ma-re-refine na nimo, matabang na. Ganun ba yan? Kulang na nag-iisog. Sa Germany, may edad man. Example, parang nitan, soft drinks. Soft drinks, ha? Himo na nera nga, soft drinks, himo na nera yung tubig na. Dito ito ng Germany ang buto na natin wala pakit makita, wala pakibaro ito. Bueno! Gaan naman kita, ganun naman talaga ang buhay. Ba? Ayaw kita paghinulat. Samtang may napapanahon, pagtanom-tanom na. Pagtanomhin, kunolida, tanglad, kamalunggay pagtanom, madali, kamatis, sibuyas, madali nga tanomon. Di man ito na iha na turok man dayon. Labi na itong kamuti. O, kaya permi kameda inin utanon. Diba? Kamuti, bilanghoy, diba? Kung may mga suwa din yung mga tanong, madagmit magmanubo. Waray man naga, di man na turok it kwarta kung ako yung tanong. Mag-uuso nga ng panalumin kwarta, no? Maturo kita. Hagi! Ang mga problema ko no siya, hay. And, wawara-wara na lang ni Kao. may picture natin yan, no? Itong El Nino. Talagang kukulang talaga kita yung tubig, bis maging anoon. Hindi nga ni kita yung maging mabinantayon, tawaray. So, kinanglaan magtipid. Oo, kinanglaan talaga magtipid yan ang mga panahon. Nga tanan na nagmamahal. Sunod na liwat ng simana, posible magkataas ng liwat. Itong presyo itong gasolina. Itong diesel maghabubo, di ba? Kumbaga siya man. Yan kung dere yun eh. Dere magkaturuhay nito Strait of Hormuz. Nako! Delikado. Madayon yun eh nga pag inataas ng presyo at lana. O rin itamang kinukuha. Kung may nalang kita din i-source, hindi nga magtagalana. Okay, unta. Pero kung waray, ano ka man. Kung na-reklamo ka, pagtaga-gasolina, pagtaga-diesel, igrahi! Balit yung bisikleta. Sa ikaulan ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ang Senyor Marcos pa man ito ng mga panahon. Amo din sinisya. Di naman itong mabalik. Anong unang mga henerasyon, di na itong mabalik. Yan na, malabo na iton. Ano na, pwede pa ito ni petrolyo. Yan ang waray na eh. Nagamit na nga nang kita yung mga gadget. Di cellphone na. Ano na, waray pa ito cellphone. Paano man lang ito karagulihat. Ay, adi na. Luto na ito pagkaon. Ang guliat. Yan na, ada na nga ngaon. Sige na, Terotex. Parain na. Generation Next. Ganun talaga yan. So, imposible. Baka may balik pa ito na mga nag-aging mga panahon. Di ba? At ikang ha, 1915. No? Nadahan 19. Ano na yan ha? 20. Ayos karayo ng mga baras. Aray na ko din eh. Panic buying and hoarding tungod El Nino. Ayon ka mo itong patarantar, pastilan. Diretso man lang ka mo na nabato ni mga sugod dito. Ayon ka mo itong. Ayon yung mga panic buying. Nasingabot lalugod ka mga negosyante. Oto, umbis nga kita lugod dito. Angay buligan negosyante lugurit ng pupulos. Hindi mabuti talaga. Oh, parang hindi makatao. Balit. Ali naman, huwag magpanic buying sa Super El Nino. Sigun ng palasyo ng Malacanang. Tuman, sharing pa ako. Kayo, mamay kalito. Oh, sundan na nito, tubig ha. Drum na nga ni, drum. Logo din eh, kung masugo dito. Daan may nagarin ng titinigo-tigwada. Labot na ito na pag-asa. Maram na hirang magkakamaya din panic buying. Sanglit mga negosyante ng tagua. Ito yung mga mineral. Amo na ito, naging bubuhat nga dayo ni era para. Sige. Ada, tagua ito na nga mga di, bottled water, ha? Ada may dako itong dida. Ay, ko porsinto. Ay, shows kay kuan nga iyan na nagsiring iya attorney Claire Castro. Ay, shows. Iniluat ni spokesman ito na Malacanang utulot ng burubuhaon. Ay, talalitaan ay paggagari. Ay, kamo talaga, alam mo siya na, ano mo dito? May tatabo ito niya na, di ba? Suga dito. Ano ini nga? Oo. Ah, finance firm ito. Mga kwanitin. Era ito, mga... Parang kunera, mga pahalipay, pahaliday, nga makakabuli kita, administrasyon. Pero ngay, ang pagkikita, walang mangyayari. Sing pa ni former President Gloria, makabagalaro yung walang mangyayari. Kay balit, maram na ka mga waray. Sunod lang kita, ilagay ito pag ginontra, kay bangin. ano naman tadi? Nanawagan ni President Marcos. Ha? Ang magkaurusa daw. Oo. Para itong kaupayan. Itong mga kabataan. Aray na yun. Itong mga kabataan yun. Aray mga kuhan. Barbatasan. Eh, bisan nga dit presidente, di rin na sunodin yung mga kabataan sa ipa. Ganun talaga. Malabo. Malabong mangyari. Ayun, sige. Uy, no? Ayun, nginis to raw lang. Himang raw lang. Ito, bilis talaga, ano? Bilis ng oras at panahon. Sige. Kung baga diri man matutuhay ni maghihinarayo lang ito. Hindi siya, kinoko. Aram ka naman yan, ha? Bisa ito, pag ginimoon, itong administrasyon, para itong haera. So, kung nandiri ka, ano tayong magagawa? Makontra ka daw itong administrasyon. Mga kapatid, ano yun eh? Naninawaan kita sa kadali, ha? Magrawon taman lang eh. Russian President Vladimir Putin, no? Tinanggihan ang ceasefire sa long range strike sa Ukraine. Nako. Sa pa ini nga nagwi problema haton kalibutan. Russia nga niton rock Ukraine. Mamay kalay ton. Hindi rin ma tuhay among gapin saramok it kalibutan. Ayaw anay ha. Ayaw good anay niyo mga pagsaramok it kalibutan. Karamula anay. Pero kay amo ini, ang butong kakanay ini panagna. Panagna ba ini? Nga magtitikang na kahus na kalibutan, tikang lahin guti ay nga mga nasod. Ano? Gagmay lang nga nasod at pag-iawayan, magbuburublig, magigibulig-bulig. Nga tanan na patit mga dagko nga mga nasod. So guti ay lang nga nasod at pagtitikangan, bubuligan dagko nga mga nasod. Amot kahugnot kalibutan. Wag! Wala yan ha? Kamuhiton. Diriton maupay. Paano ito? Fake news ito, fake news. Ano ito? Itato, importante, pag-ampo, pamalandong, ngan permi, pagpapasalamat it makagaraho. Wala ibang solusyon, kundiri, prayers. Ayaw, good pag, sharing paman, iwas no? Permi good pag-aampo. Netanyahu ba Israeli Prime Minister luwatin eh ano yun Netanyahu ano yun eh ha ba daw Netanyahu naniniwalang konektado sa Islam. Ha? Radical ang suspect sa sumaksak sa isang piloto. Mamay kalay ito. Pilot mismo. Magkasira piloto. Binuno. Grabe talaga. Ano na ba yun yung kalibutan? Ano? Bisa na adat yung sapit. Ano na kalibutan na yan? Waray na ganda ni mga siguro maupay nga panhunahuna at iba. Okay, kuan Arabo kontra Indiano. Ano daw, wala no? Hindi rin nagkakasyalutan at Arabo nga at Indiano. Indian kasi, Bombay. Tapos Arabo. Hindi rin nagkakatukoy liwat. Kulbay ni. Kaya maigo, mabisan din nga niya ito na Pilipinas. Itong mga Muslim lang nga ng Pilipino, hindi mo nang kakaturuhay gihap. Ah, mabalit at sinisharing nga, kung diri kita magbuutan, diri kita magtangko, di kita mag-servisyon maupay, ribok, samok, kita kalibutan kung masuga din ni. So, ato na ginagda, ato naging papahinom doon, pahibaro ng pastilan, kung maihimula, para walay samok, pag-ampo. No? Pamalandong la. Upo dito. Itong makakabulig ka atun. Para naman kita, dinambugos ng kalibutan, sharing po man. Itong importante magulong ni pagtuhay. 8 oras! Oh, bilis talaga, no? Bueno, magano man kita mga kasagay. Nangarangga po natin mga kasagabay engineering and IT. Thank you so much. And syempre, ito na atun liwat. Ang aral natin, Chief Executive Officer, CEO, at the same time President and magkalilain ng FM Station, Abudan Ormoc City, pinagay Mr. Bob Villanosa. Ilawatan niya buso sa kayo ng sargo na kanginan, membro gadla ko itong ASAP, apamembro na nakit ka ng mga paraguma, mga farmers, na amutatagan niya na in 10 billion ini nga mababuligan na liwat. Itong opisina, itong presidente. Ha? Mga paragumangan, mga parapangisda. Sana all. Anibus ka sangkay, Soylo Kauyo Pedrosa. Mopay Kulob, salamat tayo pumatingan. Kumusta ka mo? Happy weekend! Bye-bye! Tschüss!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Hapride Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Hapride Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

It's Retro City.

0: Kayo adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.